0: Bako na digdi sa kuya sa programa.
1: Kala.
0: Takita digdi si ginaan pagirumdum sa baga katugangan ta na naghahanap buhay kundi para dilo sa ubos ha sa mga naghahanap buhay diyan sa kalsada. Mga amigo. Dayman pakagulpi ha. Oh, arog kay ni na nagireskwelahan lima or tulo sa nangan ang estudyante mo. Soroal daw mga tugang na pamplete mo. Sa mga aki mo allowance papa rimati mga katindugon ang riniburibo Rualdam.
1: Hala tira
0: saka baga ka ini uni pa mamunduon man ining pangyayaring ini pigpabot ko na sa Department of Education igwa ning sarong pampublikong eskulahan digdi po sa probinsya ning Albay day kung unang nga ngaranan ha pigiimbestigarana pero isi-share ko na po sa indo na kunyan daipig ako na i-enroll mga tugang so ano na mas senior high school na anta ta pighanapan mga katindog teacher pinawarang libro sa estudyante magpresentar na libro makamuromundo ta daipo da akod sa duhan so libro
1: hala tira
0: katukan kan future ah so libro rabi naman adi mga tugang kung talagang disidido man kuta na suagi na mag-eskwela matiano kan librong iyan na ano naman sa nan libro dit na bagay ang librong iyan dai pasisagot
1: hala tira
0: nagrik mo na sana na makaitugang reklama ti usun ngay ay wara ngay yan sana duman dugo na lung maka ano no na pasyon na bi mga tugang kakaulama at tarupo tabing individual na gusto man tapos yung pag
1: tira
0: kaya dipisilon maging tiyo sa iba
1: hala
0: nagrestoryahan tindo
1: tira
0: Congressman Calicant District po siya na sa sailang tigondo na katindugon sa kunya sa second ngayon akong
1: mahurag man na
0: ito niyan inian mao napapasaludo ko din kaloyloria o, bako araw kan iba na, na sa mga proyekto sa mga sinaralidahan higa ako na sinda na mga katindugon ang nagpag-ibok ang proyekto itong kalan sabi ni kong kalan ay palamang kapag manapuriya ngayong termino
1: tira
0: mau kay ni so at nabi ba katindo ayugon mo an ha magkaka ini an saros kung uga gloria sa ibong kan sinda sa pulinado siya sa buhay ugon tataw kung ano na igwa siya ora kan iba na sila na paguna mo no siya gabo sa nagibo ka na day na lamang katagkair yun naging pundasyon proyekto
1: hala
0: pragman si kong ka
1: hala
0: big pasalamatan ni kong ka so nainot na mga yes o pigti si Salceda por dahil ngayon kay kong wara ngayon kan mga proyekto digdi sa
1: hala
0: kung wasya tibo kan ako bikol wara ngayon digdi ng proyekto
1: hala tira
0: sa ano ngayon answer si kung kaloyloria kaapin ngayon pag iron note ngayon ko niya nag magba ang kaapin niya ngayon baga ini-answer igugun si kung kaloy
1: hala
0: tatao siya mga mag-apresyar karino na nagsip bakon abi kung iba dahil ko nangaran na puro na sana sa iya dahil nan mga ay
1: hala tira
0: oy sa sinadong ng kin iyugon mo si senador gat si Peter Kerang pareho sin sinado pareho may perma si namano sa inda sinado libong liado duman kung si sena ang susunod kung sunod dun sa apa ini tad gaon si Pinas Vice President Palantabi mga tug pinag sa iya tugot ang mga pinagpupukusan ma kay ni Miss mga tuga so sa iyang impeachment do ini pa lang ng pinaglalaban sa madali sabi Fusion Panson as in Lanao del Sur Rep Zio Adion na papahiling sa nainibo simbagon proceda akusasyon laban sa iyang duman po sis ano tan kayant mga tug nanta daw tahabo na mabuting ka habo niya mga goon kunsisip na nagkuha mga katindugon ka, sa agkuha po nin pira po tamen ano po kini nasa Department of Education
1: tira
0: kaya mga katindugon yung si di pero na pira sa laog ka ni on si di yaw ni dukos mga katagad ni Sara do bago natapos mga tugan na bulan kan December ubus mo kunyan hando saan ang ginasta? Oh, tina-object mga katindugon mante, alanganin na, di syempre, dahil mo ubusan pirak na yan, iba

0: Abal treasure rita. Tili ang gini, buwaldas gamuskan pipat kaya pati tugang nagpirak o oh. Ang pinigutan kan mga abugar ti mga katindugon. Inamahan tapag abot mga pulos pugos na ngunyan sa Senado. Senado baga ngunyan mga tugyo. Paksyon may paksyon mga katindugon sa sugnyan, sugnog ni Sara Duterte. Ta ambos lang ang grupo ano, nakasandig man sa Vice President. Ang mga ni Celia nakasandig man sa admin na ining pangyayari.
1: Tira!
0: Diyan po sa tuya mapong aldaw ni makimema ka mo mechanical department diyan diyan si Sala Edward Sleme po until morning
1: tira
0: man sige kung ano kitang ud pala hindi man akong ud to adi rurang man
1: hala tira
0: sa katangon yan kan hunyo kunyan an ter na pigpan department niya na si manang ini nagdelek day pang lecture lesson naginigibuan mga nagasasara chapter pa kan mga enrollees tam buda o panahon na kabisado pamirid bidan ngunyan pala sabi kan aki ko tatiga tuturo man ngayon masyado ngayon masyado o oh, ansabi dugon kan sa sarong best na sanaan sa indang plahoni kadalu o oh, yug talagang grabe na ang pagbabago ha kanyang tayo curriculum tangunyan kan paman kami hanggang high school mga tugang ada aga yan ding palis yan na may plahoni o oh, ngunyan ba sarong bes sa naan plug racing ni matutuod ang sa tuyang mga istudyante para maging kun linatuga pati su panlaw panatang makabaya dapat gilay o praktugo kulang tabang bagayan na duman to city na iligtas na nasa ploni limitararong besing ceremony kada luna num tibalik su dati uro og may ploni iyan ang apartment of terranda tabi ang mga aktibidades
1: kala
0: ang taas sa programang ini ang mga sponsored po sa Indican Magna and as Manoy Manay medical sa pangaipuan kansin mga pasyon na nadidipis mo nahihiram palan maghangos kinakaip medical oxygen dyan tabi sa max and ang igong paparipil man po dyan kung halimbawa igwa ka ang ka medical pwede po sa medical oxygen nagpapabang industrial octiline dyan po dyan in LPG o liquid gas and delivery po kayan kaya ka mo ng LPG sa indong kusina jarer tabi oxygen kaya pwera kayan igwa dyan ihos po dyan pang kompleto LPG pasiguro ngani na mo ka regulator budapos ka po sa sigurado jarer oxygen and ring kan ba po yan kan bulwagan na dyan siga diretso na ka mo dyan chat Lena Fernandez sa madali una ka chat nindo na Facebook account Hernandez para mas sa indong komunikasyon na mag-apot sa iya kon maski matanga da po daman nga ister basta medical oxygen ang kaya mabong ka daura sa kasirninturo ayos baga sa para sa servisyo o dyan na kamo o iso may isugo nindo dyan tabi sa kung versus hospital may sigaw kaya teka mo na nangangaipuan po ni tabi man sa mga isugo isugo nindo dyan
1: ayos baga tila
0: ang taman Rory Bishop mga katindugod burak na pang regalo occasionary week's birthday dyan ka mo magpag-ibo din buran magkuti-kuti din buran si Mr. Ronnie Bio Barsaga pang regalo Barsaga Flower Shop nagigigast ka pibong bouquet chocolate personalized bouquet karasan nyo naging burak para sa mga mapakasal sabay mga ninhira na kapamilya kapariyo di amig bumampo George kaya basta burak hanta Ronnie Bio Barsaga dyan ka mo tabi magpag-ibo kuno convert birthday ni Mia panititi tiyo ang pinakan mo orag taon nindo tabi best kapi buka mo kapi buke dyan sa ruang baka mo dyan kay Ma'am Yulan tabi na best kapi tabi yo tabi na si store kay si Ma'am Yuli tabi na kunyan sa kusin sa may food bar nakataning na dyan kan luto outlet bakal mo dyan sa Ronnie Bio Barsaga flower shop mga tulong kaon in best kapi and pas Bio Barsaga ihatod mo kami sa Ronnie Bio Barsaga nakan mo orang na pang regalo kay Lulu so best kapi goal ibo mo anin best kapi buke port
1: tira
0: Ron Power Shop Proctos kan Divino Rostro Food Bar dyan sa Cancer o dyan kunyan ano na nga ning hump shop dyan pag ilawag mo dyan sa may arko ang gusto dyan taga flower shop yan para mas madali yun i-chat Ronnie Flower Shop ta iyo na iya
1: sige
0: kato program na sweet cellphone and computer kung route na tapon ipahira sa sweet cellphone and computer matibay yung cellphone kunyan si sir sa cellphone kumut kaya nakawinin o magpahirahay ka sa phone dyan na sa sweet repair sabi sa Nuwan Tabaco City Katay Dolcali.

0: Sa control button, dahil open na ning bank po dyan, ang kamukha ng application na Skyrim, o kaya identification, tignan niya, na pag-abot dyan. Kautang ng tablet, utang ng makautang din, hugod mo yan. Nagihirap, computer. Buda, may photocopier mas estudyante, nabikan mga dokumen. May saro pa sinaan po kang Siga Avenue, bisa pasiring sa may simbahan isa. ASU yan, nanira kang 7-11, yaon dyan tank, sujet sa iya po. Para mas masun, i-chat ni Junior kayo si May si Ma'am niya. I-follow Facebook account, phone and computer. Hala, tira. Hoy, kung haroon mo ni Baraba, sabay katabi mag-order. Po si Engineer Jun Balabelan San Antonio, Tabaco City. Ta, barato dyan, tabi and bye-bye sin Graba. Ang kagayunan dyan, pero pa kung saan ka nagpapag-ibukan. Kamu sa ba?
1: Hala, tira.
0: Partner tamari, tanda. Riner Bursa, Riner Bursa. Katuwang tamam silo, Riner Bursa. Kagawad sa pag-asiga, Riner. Tanda, Riner Bursa.
1: Tira.
0: Ang tamang, Paul Bursiga, board member. Isyo asin na taga-premier po, nakikibrada po kayo ito sa Siga Mangira. Board member, Siga, board Siga, Juman Gilayon.
1: Tira.
0: An, nakapisi, municipal mayor. Ilocan Bago.
1: Tira.
0: Kalding, listen up, sa servisyo.
1: Tira.
0: Sabi din, ang tamang, City Mayor Bragais, Progreso para.
1: Tira.
0: 22 in pagamon.
1: Tira.
0: Christian Masenas, Giselle Bob, Primay Gamone. Kay Gina Coderes, Marayan kay Ernesto Mabinid Lana. Good night para na para kayo. Para kayo ay, sa Allah. Ang sa imong para kayo. Ngunyo na nagparasain ka na naman dyan. Nyata naman dyan sa ibang. Ay na si Uslo. Nagkaroon na unon, ikaw nagsalida.
2: Good morning.
0: Kapaso, tas da yung problema si Inday na simbagon makusog buo, kusugon pa nga ni Inday atin ka. So, trabo niya na simbagon, man.
2: Good morning.
0: Ay, alas 8.23 na ito. Tad kita. Masubo, kitindong kunya nigdi niya. Man baga dyan sa City Hall, kada lunan, kaya kada murag ang nakakirong sa malimpoy job order. Ayun, kunya, may lahing bampa. Salgood. Kay Juana, good morning, listening from Lipa, Batangas City. Kani, marina pag-aunay. Sa gabos at tabi ng mga taga-Malinao. Ati Lornosa, ating kapag-aunay.
2: Good morning.
0: Maklodo, lakaw-lakaw sa tab dyan sa legis. Dahil pa manakan. Maray Perla Binda, Rara Christian, Jornal Barsay Sulu, good morning. Kay Raisa, good morning. Kay Sili Balbin, marina pag-aunay. Mo banggiton mga ispo mahingalan talik mulot si sponsor kulang nas ako ang isa nangani ko lalo pa noon susulo noon dit na sa nangayan kunya pagtira takan mga isyo puro puso 25 morning.
3: Congratulations, Mike. Bakunado na po ba si Baby? Sigan mo na si Baby vaccine para sa atepan para BED. At kailangan ng panganak na sanggol pag 1 Baby para sa kanyang unang daan pag kumpleto B. At ang WAIS ay laging ligtas para sa DOHB Health Development.
4: Honey, ano yan? Duk ang labahan mo.
5: Problem, hon. Kaya...
4: Tayo. Pero honey, gamitin mo yung softener partner niyan, Rox Detergent Liquid Soap.
5: Atin sa paglabahay mo, Unrox Detergent Liquid Sure Soft Softener.
4: Yung labahan o sa laundry shop, Unrox Liquid Sure Softener with 3 variants na pagpipili. Ocean Blossom Fresh, Rox Liquid Detergent Soap. Linis. Mabang presyo, kayang-kaya mo. All supermarkets near.
6: Yes, life issue ng stress at ingatan ang mental health kita sa RL Beauty Clinic. Lingaw mo na, yun ka pa. Makukuas Rohan Bill Sestri, Tabak ako sila kay mga facial treatments, laser removal, slimming services, manicure lash services, faces, underarm whitening, asin ang napaka-Japanese royal head spa, body massage asinta. Hanapon sa FB page, RL Tobacco Branch. Mag-text na mag-apod sa 02520 RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Wellness is
7: patunay na maganda ang binibig ng Ben One Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po, araw-araw umiinom ng kapin, dapat yung masarap at healthy na Best Cafe, nakatutulong magbigay lakas sa aking katawan, sa aking pamamasada, sa lahat, normal ng aking pagdumi, magaan sa pakira kayo rin, araw-araw in Best Cafe, the best
7: cafe. 8-in-1 Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also a Fegri Coffee with Herbal Mix lang for sachet.
9: Marinas Enterprises, mas pinadakula, servisyo, King James Enterprise, sa Karangahan, Bulim, Tabaco City, Albay, Iguasin, Danin, Buko, Lumber, Hardware, Chemical, Plumbing and Electrical Tiles, and halo pa rin naman sin Danin, Lift, at sa anumang kaipuhang servisyo, mag sa 0913-599 0939-5808 King James.

Alangan man na para lalong-lalo na kung nangangaipuhan man ni Maray adi, kaipuhan ni Maray. Daw day ka makaabot sa sentro, tay yan ang plate, yan ang minimum, yan ang babayadan mo daw aran yun. Pero ang sarado man mga tugang sa inihong piga kukunyan ko duman, pinagko-question, tapat iso aki, may bayad. Di ba dapat ang aki discounted nga niyan? Na aki, kada kaya maga sa aki, dahil pa wanting single sir man, kipari yung kunyan ano pa nagluna, dahil man yung kibayad ba sa aki? Kwestiyo dyan, te, yun na lamang kung tana, pero kung alimbawa aki, 5 anyos, dahil pa man yung kibayad. Miniman, kamo man, minsan man daw, pag-isipan man daw nindo. Huni, so reklamo, excuse me po, ano naman ini? Oh, sabi digdi, good PM tabi, kansalo pa ning aldaw day ko na orasan mga tugang ta dakol kita kima na kaninya dang issue tamang tama ta iriskulahan na naman ngunyan sabi didikan reklamo sa sakuya na pigpaabot good PM tabi please take up on your program re fair sa padyake sa city hall day man sindang increase sa pasahe gaya sa motorized tricycle pero kung magsingil, same sa motorized, habo na magtaw discount sa senior, salamat tabi sa attention mo. Dahil ko nangaranan ini tabi na nag-reklamo. Kundi, ingiraray ini, isyong ini mga tangani na ipasabot sa mga commuters, sa mga paralunad, sa mga parasakay, sa mga naghahanap buhay, pwera dilusobo sa mga tultol, as in patas na minasingil sa plete, baga katindugon, ipadagos hinduan maray nagibo. So medyo turobra naman tabi, maglikay ka mo, tabaad no igwaki, may magkusog nin buot na kamo ireklamo, kahirak man tabi kan sa indu po. Pinagkukuanan, kampang urual daw na papa. Iyo, kahirak man tabi kan sa indong pang urual daw na papa. Iyo po. Kaya ngunyan, utrohon ko ang sakuyang apila sa mga nasisingil nin sobra. Anaram ko baga, haluita na inidigitabi mga katindugon pigpabalangibog na dapat igwa ki fair matrix sa laog kan padyak, sa laog kan tricycle. Oy, public safety office, mamalo, makipa-inspection daw kan mga padyak digdi sa tabako. Kung may mga nakasurat iyan dyan na listahan kung piraan singil sa kada pasahero. Tapaulit-ulit kita kan isyong ini. Amo na naman na nagreklamo. Day man pati minapasiring dyan sa opisina ninyo tapasiring sa radyo ang reklamo. Kaya gayon, magkakanegosin tama man o sa TRD tabi, madam, kay Ma'am Sharon. Diba, kamo ang nagre-release kan mga papel na dapat nakapaskil? Iyan na matrix na iyan. Singil, tamang singil. O dapat ipautob digdi man ang tamang singil advocacy. Ngani, mamatian kan mga commuters na sumangana sa gobyerno, sincere man, na magtabang sa satuyang mga commuters, bakusa na para sa mga nagapadyak, nagatricycle, na nagahanap buhay. Kundi dapat, gabos igwanin proteksyon laban sa mga mapang-abuso. Adi, dapat nga ni, dakulaon dyan ang nakabalandra na karatula sa laog kang tricycle paglunad pa sa naos sa padyak. Kung may reklamo ka, iusip mo digdi. Oh, dapat dyan ang kabugtak yan eh. Nga ni na, kung inisa na ang sulamenteng paagi para manultol ang satuyang mga nagkakapirang mapang-aprobitsyan sa naghahanap buhay sa tinampo, madisiplina, gibuhon na nindo tabi, Mayor A, LGU. Nanta, gurano po talagang pamasahe pa dyan, 25 peso singil sako. Sa kahali tabi, may wanita bundukoy. No, ultimo nga nilinday, aram kong tadigdisan sabi ninda dapat may nakapaskil ta iyan pagwara dyan kinakapaskil kumpiraan singil dapat darakul.

0: sunahiling kan mga kunyan, mga pasahero. Sa kahali tabi manay wanita, kung ang padyak ang pinagimanay wanita, baan plete kada saro. 12.50. Bako 20 pesos. Bako 25 pesos. Ang singil. Sa tricycle naman, depende sa distansya. Depende sa, ayo tama, sa tricycle. Depende sa, bako kaya pare-pareho. Alimbawa, pa San Vicente ka, iba man ang plete dyan. Hali po sa Sentro Tabaco, Patayhi. Kung naglunag ka ng Padyak Manay, sobrado ho ng singil sa saimo. Pero kung solo ka na naglunag, tapos nagkaoyon ka mukha ang parapadyak, naglunagahan na solo, 25 talaga manay, ta good for two ang hururon dyan. Manay wanita, good for two. 12.50 plus 12.50, 25. Alimbawa, ay na, pero may nabagay ni Digdibig Paliwanag. Pero kung sunalo na din mong padyak, nagarunda man sa na, day nasa paradahan, may mga paradahan bagan padyak. Kung naglunad ka na day sa paradahan, ang sa imong padyak na piglunadan, 12.50. Iyo po, may maako pa man doon ngayon, Sir Kan, 12.50. Iyon na nga ninyo ang pigsasabi ko. Natood na kan buro 20, kaya sisay pa maako kan 12.50. Rana man kima ako kayan. Kodi, berisiplinahon. Good morning. Paano sir ang pagdisi? Iusip ang opisina kan gobyerno. Ay taot na mag-urusip ka. Tasaki, waraki, nadidisiplina. Iyong iyo iyan ang gigibuhon. Dahil pagpatuodon nga ni Juan Kuta na perming nagpapatanid sa mga naghahanap buhay tang kababayan na so tama sa naman tamay tamang singil bagatabi na pinagtugutan kan gobyerno iyo 50 man sa nabaga malinawon iya huslaon ang TRD ngiman si huslaon noon. Punta na wara, suminalidan na naman si Huslaon. Nag-ship ka na naman ng ibang account na. Wala akong si Huslaon. Sabi ni Huslaon,
1: tira!
0: Huslaon ang TRD PSO sa pag-monitor kang taripa. Maski mga tarpulin sa parada, iharali kan para padyak nga ni dai maaraman kan pasahero ang tamang pamasahe. Ano maray kaan, ang nakakaag sa padyak ni motor, pag may reklamo, irani sa tirador sa uno, parada 30 na hiling mo naman, saro maniniman talaga si Usla Uno.
1: Hala!
0: Aram nyo doon mga amigo tang mga para padyak niya, mga maray iyan tabi, yung baga, pipiraman sa na dyan, ang pasaway, Usla Uno. Kundi, dapat ang action nang talaga ini. Kung ako kay Mayor maburog takang kuyan dyan ng mga tarpulin. Puro sa nadrakulao ng karato lang nakabugtak. Di ba alin magastusan ang gobyerno? Maging pata sa nasa gabos, magatugang, sa mga commuters, buda sa mga naghahanap buhay dyan sa kalsada, nganit ay kireklamo. Iyo, utron, ta 12.50. Padyak, pag solo ka, ko talaga ang babayadan. Ang mga para padyak, pag binayadan mo kay 30, murusdut paan, Mami Jules. Tood na kang 20, kaso pag binayadan mo nga ni ke 20, nagmungurob-murob na. Natood kaya kang 20. Kaya paano tapain ni mga katindugon? Iyon na baga supig sasabi ko sa seno kan mga nagtalikod na aldaw. Paanoon tapa, babawion. Ta, so pinasar kan sanggunian pang lungsod kan syudad ng Tabaco na inihong paglangkaw sa plete sa mga tricycle. Difícil na ang pagbawi kaya dapat ko ta na pinag-isipan ning marhay kan LGU kan mga miyembros kan sanggunian pang panglungsod kan Tabaco bago nag-imposar kan halangkaw na plete. Sa ata nang pigkumpara ko na nga ni isa sa Indo duman sa Legazpi first 2 to 3 kilometers tabi an inaprobaran duman ang ordinansa kan sanggunian pang lungsod kan Legazpi sa enot na 2 sa 3 kilometers ang distansya. Nag-umento sa naduman mga katindugo.

0: in 3 pesos. Huling din sa Satuya, 2 to 3 kilometers, ang elemento, 5 pesos mga tuga. Kanong doon sa pag-aadal, adi?
1: Hala, tira!
0: Kaya ang pagbawi ka, dipisil na. Dipisil mo na yan ang dawa pa, provisionary increase lang niya. Ang pagbabawi ka, kasod maman lang po ako nagsakay sa Tamauranon. Oh, yun lang. Nagbabarato na ang gasolina. Dahil pa provisionary lang super increase. Kandi mo to. Tama ka nga ni Usla Onon. Ngunyan pakuta na, nagigibo na ning action ang LGU. Kasi provisionary increase yan. Ta nag-adjust na kita, nagbababa na ang presyo ka na petroleum products, nagbababa naman ko ta, so in-adjust ninda kasi provisionary man lang. Kuni, dahil na, pigbaba yan na, sagkod sa matuod na yan. Pag natuod na yan, dahil na po yan mga katindugon, makakasulit sa dati. Prami Barha, Juarez, good morning Sir Ed, shout out po dito sa Upper Bunga, Antonio Camaya, Josepina Bernal Barcelo, matistik na baka, magsikad-sikad ako, malunad ka sa sikad-sikad, basta 12.50, Tabaco Port, Tubonbon, Duang Pasero, Singil, Siten, tama ba yun? O uyugon mo ini? At palabaw nga ni Bonbon, Pasero, 70 pesos ang singil, o hamaki mo yan. Sorobraduhon, ano? Tabaco Port, Tubonbon, Tabaco Port, Tubonbon. Madurodis na Bonbon, Tabaco Port, Tubonbon, madurodis na siya kiniit. Kaya nasa sa indo, nasa natabi, nahururon. Pero kung susugon mo, ang tamang kunyan, sing

0: Pajakwara, sabi ni Pindilyon. Ano pa man da mabakal? Sabi ni Pindilyon. Kaya gayud pala ba open ang singil, ano? Kaday na nakakabakal.
1: Hala, tira!
0: Iyo, ano pa man da marahalon? Gabos man talaga nagmarahal? At ang isipon nindo, kadaklan kan mga pasahero nindo mga sa mga parapadyak magdangog kamo. Kadaklan kan mga pasahero nindo diyan bako man tabi suuro igwahon. Mga ordinaryong tawo ang pasahero nindo nan sweldo dai man naglangkaw. Iyo po sa mga para tricycle, mga parapadyak. Iyan tabi ang isipon nindo ang mga pasahero nindo mga ordinaryong tawo na wala nin kakayanan na makaigwaning sa diring lunadan kaya nyaon dyan sa indo tabi. Tas yung mga urigwahon, kung maglunad man iyan, maski magtao yan kisang gatos, ang sanggatos peso sa inda, sinsilyo na sa naiyan. Ay inda kita?
1: Hala, tira!
0: Sir Idol, dahi na kuta maglunad sa padyak, pabonbon, tricycle na lang, 20 sana, o yugon mo ini. 20 sana na binijun butyal, bako na padyak, tapadyak, 70 peso sa duwa. Kung tricycle man hanggang, kung duwa, 40 adi. Sir Ed, kansarong aldaw, hali kami dyan sa station nindo. Nag-claim kan GC, nagpadyak kami, hali sa station nindo. Pasiring terminal kan tricycle, pamatalip ni, 60 ang singil, o sa kabaga. Nagulpi?
1: Hala!
0: Maski nga ni Gasol Idol, grabe kataas ang pagtaas kan gasolina ngunya na nagbaba na kinikit so gasolina dahil lamang minabalik mas kiniit dahil naman yan tanatood na nga ni difícil pag natood na difícil pag natood dotron ko difícil pag natood na oy dakol pakita ning hanap buhay di magharali.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
0: Paano lamang? Slow noon. Siya slow noon. Nangangarap-ngarap. Puro ka kaya ngayon commercial. Paano na ako?
1: Hala.
0: Dahil na kita nakakakunya. Dahil na lamang ngayon kita nabibitin kita sa iyo. Param na kita na paano kayo ni Kapos at kita nina oras sabi yung slow noon. Sa para padyak, dahil naman dapat kamu mahalian. Dahil man dapat kamu mahalian pasahero ta pangurag na tao sa tabako. Kaso nagbabaraklay na dahil sa pangurag sa indo abusado. Sa pamasahe buda daw paan mga bakla sa katarayan, isnabero. Dahil kami papalunad para padyak. Ay para kayo. Ayos slow noon. Nahiling muna ini.
1: Hala.
0: Ay mga, ang mga marayon ang mga kunyantang iyan. Mga amigo tayo yan dyan ang mga para padyak. Diit man sana dyan ang abusado, ikaman o huslaw, no? Ang pagpadyak

0: tarong marangal na trabaho. Kaya dapat dahil nindo pagdungisan ang sa indo na trabaho. Iyo ta pag iyan tabi na grabe, nagdakol, bad man ang magabot ang panahon dahil nakimagrulunod. Sige na sa nanralakaw. Sa technical department, kay bahan tatabi si Sir Manny Almoguera, masunod tulos, talubo, tabako. Abangan po nindo yan. Ako ini, Sir Bordeus Pulamang, salamat kasi ng panago sa pagantabay.
1: Salamat.
0: Ang sa Kuyang Angog, minalagatag dito sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Dito po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Hala, tira! Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Barfree na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa iri ko. Salamat Qsai sa'yo na wala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwian na!
7: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
6: Dapat no retreat, no surrender din ah!
8: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
7: Honey, I'm home. Reporting for duty.
9: O sige nga, attention.
8: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga...
10: Are you looking for a school that foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have library and information science, computer science, BSc, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
11: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
12: One Radio. You're listening.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
3: Hatun sa idyo kan All for Christ Ministry. Digilang sa One Radio 91.3 News.

Well, marhay na aga sa magigiting nating obrerong mga Bicolano. And bagong lahat ay nais po naming magpahatid ng aming taus-pusong pakikiramay. At ito ay kay Lais Torres at sa kanyang family. So we are praying for you kay Philip at sa inyong buong pamilya, kay Pipay, sa pagkagadan ng kanyang si Baby Tessie. So alam namin na ito ay isang napakahirap na sitwasyon sa inyong buhay, but know that we are praying for you. Well, nais din nating batiin, of course, ang mga maaga pa ay naka-tune in na. Hello kay Bien Ray, sabi niya good morning. Kay Romnick Bilaos, sabi good morning Ma'am Cecil. Kay Joni Calieja, sabi good morning po sa Gabo, sa Imo Ma'am Cel. And thank you Lord sa araw na ito, oo naman. Ano? And shout out sa Natabi Digdi sa Honop, sila at Lorna Cebusa at si Pressing Caniciola. Hello! Hello din kay Emmy Cassin. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. At kay Christian Macenas. Hello, happy, happy listening po sa Indo. Well, meron naman tayong good news. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ay bahagyang bumaba daw ang Philippine unemployment to 4.7% ngayong Abril ng 2026. And this from 5% in March of 2026. At ito ay dinidefy ang expectations ng marami of a weaker labor market amid the energy crisis. Well, syempre pa, sa numero, malaki pa rin ang bilang ng mga equivalent nitong 4.7% na ito sapagkat 2.41 million Filipinos are still jobless. Although bahagyang bumaba from 2.58 million na mga Pinoy, ano? Sinabi naman ng Department of Labor and Employment that they welcome the continued improvement in labor market conditions with 48.89 million Filipinos employed. And of course, yung unemployment rate ay bumaba nga tulad ng nabanggit ko kanina to 4.7%. Ito ay ayon sa na-release na April 2026 Labor Force Survey by the Philippine Statistics Authority. Sinabi pa ng Department of Labor and Employment that they remain committed to providing access to decent and productive employment, enhancing workforce competitiveness, and creating more pathways towards sustainable livelihoods for Filipino workers. Kaya mabuhay ang mga nagtatrabaho as in nag-e-empleyo na mga Tabakenyo. Hello din kay Christian Macenas and kay Cog sa Diaz Canyon. Sabi niya, good morning po ma'am and pa-shout out po tabi kay Marvin Buelva, kay Kurang Benvenuto, kay Barry Bausa. Salamat po. Okay. At sa mga naghahapot tabi kung sino ang nanalo sa ating Talubok quiz kahapon, ang nanalo po ay si Tita Magtangob. So, Tita, ay maaari nyo na pong kunin ang inyong gift certificate digditabi sa estasyon tomorrow. At kung may mga kahaputan kayo, maaari po kayo mag-text sa 0962-409-3467. And hello and happy listening kay Alma Bilolo. Okay, sabi ni Ate Teresa, Ate Cora Bilan, hello and blissful sunny morning. Thank you, Lord, for an earthquake-free evening and more power po for a very nice program. Maraming salamat. Actually, kahapon eh. Kagabi pala, napalaginipan ko tuloy yung lindol na yan, no? Sa
Grabe kasi yung pagka-headlines ng mga lindol ngayong mga panahong ito. Napanaginipan ko tuloy siya. At feeling ko talagang niyayanig talaga ako doon sa aking panaginip. Kayo ba? Meron na mga ganong panaginip patungkol sa lindol? Anyways, syempre, kaipuhan po natin ang mga pampakalma, no? Sa mga panahon na, isipin mo, pinananaginipan ko na yung lindol.

0: Okay, sabi ni Estrella Besmonte Arcos. Good morning po, Ma'am Cecil. Hello. And hello din kay Richelda Binalia. Happy, happy listening. Sabi ni Hurl Het, good morning, hanggang kailan po pwedeng kunin yung prize? Oo, kunin mo na, Hurl Het. I-announce ko na lamang, ano, pag tumatambak na kasi siya, ibig sabihin, abay, hindi nyo naman kailangan yung gift certificate kasi hindi nyo kinukuha agad, ano? And by the way, pwede nyo kunin pag weekends po kasi narito naman si na Kuya Manny, si DJ Chloe, kaya huwag kayong mag-aalala. Okay? Ah, okay, diba? Sabi ni Manilyn na good morning, Ate Ses. Ako din, nanaginip din, nakakatulog. O, diba? Talaga, pinananaginipan na talaga na. Alam mo, Manilyn, ako nga, feeling ko, talagang totoong-totoo. Kaya nga nalate ako gumising, ganun eh. Anyways, yan, alala ko nga, ano, yung sinabi ng aming speaker nung camp, ang gagawin lang natin ay pause, process, and pray. Na? Sa mga pagkakataon na talagang natatakot tayo o di kaya ay meron tayong mga agam-agam. Yan ang aking paunang tips ngayong morning na to. And speaking of tips, narito na po ang ating talubo tips for the day.
1: Your own prayer, habit, relationships, play success. Our Talubo Tips with Cecil Amog.
0: Ikaw ba ay impostor? Yan. Kadalasan nga ay sa telenovela o di kaya ay sa Korean novela natin napapanood itong mga impostor na ini. Pero saan na pala ay may mga nasadlak din sa tinatawag ni Jonathan Yabut na impostor syndrome. Sino-sino ba ang nagkaroon ng ganitong mga sakit? Surprisingly, these are people who are actually achievers but look at themselves as workers who have not achieved anything. At sabi pa ng motivational speaker na si Jonathan Yabut, it's usually the employee who

0: ano ang kailangan gawin? Enroll kami.
1: Mag-fill out form 2 dito sa One Radio, dito sa ating ilakip ang copy ng or NSO kit, dalawang tubature at form 138 sa mga nakapag-aral school. Ating liliku IELTS registration forms at IELTS implementers 9 of the requirement days. Para sa iba, maaaring mag-text 62-346-0928-645-62-409-670-642.
2: Naku! Sa lahat may talis, matutup ang aking naunsyaming panglubo
1: at kaming din. Nais natin ang bawat ay tunay na talubo als o tabako.

0: malapit na mo ang talubo na ano. June 7, so kita. Well, bagong school ta bagon ng intensity 6 na linang tabako sa bansa ay nag-magnitude 5 ang naitala scale no ang Biyernes 5 at kalakas na pumalo sa 7.80 na Naradanao. Sa kasalukuyan, umabot na daw ng higita ang nasang malakapag yanibas nga out of education guidelines na ba dapat gawin para hindi ng klase sa mga lalo na kayo, baha o emergency. Diyan, ayan po natin ang depture, kundi ang ating soup and kung kamusta ngayong freak ng sa picture 2 sa national. Ba kung hindi, si Teacher Gray. Good morning!
1: Good morning, Princess. Gandang umaga at tagapakinig ng iyong programa.
0: Great. At baba yung ano, yung great. Okay lang na kitaas yung?
1: Hello now po, Ate Seth.
0: Ayun! Thank you, great. Pero okay na. Better. Nako, ito na nga, ano, great. Ang sunod-sunod, ano, dito sa ating bansa. By the way, nung tayo, noong Friday.
1: Nasa loob, hi. Nasa kusina.
0: Diba?
1: Ramdam ko po tunog ng mga
0: bubong. Wow, pati
1: po yung bubong namin.
0: Oo.
1: Kami

0: main is cemento, which is loko, earthquake, nardam. Ang lakas time ko din paranas ng ganun ka.
1: Kalakas?
0: Earthquake.
1: Oo nga eh, sabi it's been since at ganung bagyo na tumama. Eh imagine mo kung ikaw ay nanggana, Santos pala, ano? Antindi. Okay.
0: Yes,
1: so bunsod need na emergency sa emergencies dito sa ating Rica Bada sa murder number 1 number 14S. At ito bagong guideline sa pag-suspenses.
0: Ah, opo. So agree naman sa number 14 kung saan po yung document ng principal or ng heads sa pag-e ng class. Po, sa mga nagkakataon-ayari po, malawakan yung suspend. So, pag nag-announce po si Governor, that po, kung Albay, may sa banda.
1: Medyo na.
0: Well, ano po, sa approve ako doon dahil mas limitado yung pagsusunod ng areas po na sobrang apektado or talagang pumasok.
1: Oh.
0: Pero I believe that dapat po maging sumabay yung bawat schools pag-aaral kung gaano po or ang bawat is sa iba-ibang sakuna tulad landslide or heavy rain. Data na ako para po na po ng mas mabilis para po mabilis din po yung
1: naisip ko lang di ba agree last of a man did the disaster no yun yung lang no sa mga sir tama ano naalala mo so in other emergencies kasi talaga that are sent very to a particular school. No?
0: Yes.
1: So, at that one, napas lang yung teacher. I-suspend mo na muna, di ba? Para makapabata, o di kaya ay, talagang welcome move ito, no? Well, ng departure sa pangunguna ni Secretary Yara. So, ang tawag pala ni granular suspend, no?
0: Sabihin po is, mas yung konteksto ng isang lugar, aralan, para po mas efficient yung suspension. Kasi usual level, no, yung mga talaga ang nag-i-implement suspension, naghihintay lang po kami sa aralan. Actually po, Ate Ces, dati na pong may power principal kung magsusususpend po ang klase. Kasi po talaga, for example po ngayon, brown out, ang balita ko po hanggang alas 5 out.
1: Oh, so paano yun?
0: Aralan ko. Ate Ces, sobrang kawa ang kalagayan. Yung klase ko lang, no, nasa third floor campus, rooms, walang kisame, walang electric fan. Sunggab nata sa ganitong weather. Burn out pa, sakit yung mga ganitong sitwasyon po. Na po ang PLI ng desisyon kung isususpende po yung klase. Of with guidelines po yan and coordination sa chief, sa Albay, for example.
1: So ngayon, nagsuspend ba sa inyo dahil brown out?
0: Merong pag-uusap. Usapan pa lang po ata.
1: Makahabol. Hindi pala. Okay. Pero ano, isusuong mo ba yung mga kabata? Ganun pala yung ano, mga klas. Tama-tama at na, namin ano. Yung mga, well, for challenges nyo, year 2020-2027, enough class for the end the students?
0: Speaking on this po, so I believe reflecting most schools ngayon, but also po sa buong kulang. Just imagine, minsan pong magsiksikan yung mga bata sa room. So, kulang pa rin. Though may mga, may mong classroom na kumbaga po eh, ano, may naibibig, pero in general, kulang pa. Ventilate, electric fan, kung meron Ate Ces, pagsak naman yung kisame, na sira po yung bintana, yung sitwasyon pa din.
1: No? So talaga, structurally may ano challenges ano at the start year about itong well yung literacy level students kasi before of the ano just sa last 2 weeks ago nagpalabas nga ng isang tungkol no ng reading kong mga diyante ng Pilipinas so ano ang masasabi at
0: ay pa rin po yung student.
1: Okay.
0: Pero ngayon, ang ginawa po ng Educate Patupad sila is po yung Aral Pro. Yung Aral Pro ay isinabatang pagtibay yung tinating sa mga bata kanilang regular classes. So po, may mga school po ng regulars of 5-6 ngayon. Yung pong extended time para po antot mga piling na nahihirapan po pagdating sa NU Marist High School. Ganun din naman po yung sitwasyon. So po, isinabatas na ibig sabihin programa po ito ng DEP na sumagot sa level. Nga po ate, for ang, block ng pasukan, tinatawag siyang opening block kasi 3 terms na lang po, 3 terms na po tayo ngayon.
1: Yes.

0: Nagkakaroon po kami ng reading. So, puro po kami reading assessment. Ang kailangan ay talaga magkaroon ng data para po ma-implementation sa apps.
1: Ask, ano, Greg, you pa rin at mag yung teacher mismo mangyayari.
2: Yeah. Wow.
0: So, ganun po talaga.
1: Grabe,
0: yung
1: no?
0: Sa amateurs, meron hours ng classroom and tools na kumbaga, pwede po na yung actions, yung grades sa mga bata. Pinocompute naman, no? Pinapa.
1: Okay.
0: Kaya po, pas po siya doon dapat sa mga teacher.
1: Oo. Oh. Yung realidad. Diba? I mean, implementation nangyayari. Extend talaga. Mag-e-extend yung teacher matutukan?
0: As possible po, 6 hours. Kasama pa rin po siya sa workload. Kasi po ngayon, kunti na rin naman po yung sabi doon. Bawa po sa strength health. Binawasan na po yung mga ano po, lang po. Tapos po, stress po para sa aral program. Mga pagkakataon ko, nahihirap eh. Pagdating po, commitment po ng ano, minsan sa commitment po kasi parang sa material, may mga kailangan materials for aral program tap ng bata, tamad na kasi nga, kabasa pa, babasahin nga po yun. Ngayon nga po, ilang taon na program, mas ayos nga ining-push tama sa oras ng bata sa loob ng class.
1: Okay. Batiin muna natin na mga tagapanag great. Sabi ni Adele, good morning po. Magandang umaga po sa Iparadangog, sa Gabos, na Kenyo, pati sa mga taga and pamukamidigdi, Sugkad, Purok, Uno. Okay, sa para yung nakikilaw din kay Ses. Ning po di Kumon, kay Tia Globet at kay, yan. And kay Geraldine, kay Rodriguez, pa siya sa Matagbak. Ate Malu Borhal, hi, kay Karen Mem, good morning. Okay, so yun great, ano, di ko alam kung adjustments sa teachers. Ang cool naman doon sa pro-promote student. In other words, yung grading them. Ano? Yung pa-ROSC. Sabi dito, as official head, yung isang revised them sa lahat school start school year. So, papalitan na mutation table in place sa DepEd 2015. Under the adjusted mutation table, must now earn a ROSC score of or 0.9 to receive a passing grade D. Paano ba to? Siyempre, ano, for the years, iba ang siyempre, computation ng mga teachers at nga paano yun reflect kapag na ang mga student.
0: Okay po. Pag sinabi transmutation grade, hindi score. Bawa, ang bato ng raw score grade na 75, hindi po siya reflect sa card niya. Kasi may susun din po na transmutation. Sabi pong transmutation, transmutation grade, itinakdang table ng non-education sa kung paano ng mga bata, malimento to, standard, na sa Pilipinas, siniset na po ng DepEd. Teacher kami sa transpol. Kahit po ang computation na score ng bata, 70, hindi po namin i-re-refy, but yun nga po namin. Yun pong ilalagay card. Po, ngayon, sa bagong DepEd is, E5 po kasi is the path for education. Ngayon, para po mag-transmutation grade na sa ate at may grade 60 plus yung bata, 60 to 64.
1: Oo, score niya ay
0: score niya. Oh. 69 po ata. Ang mangyayari, itinaro score. Para makakuha ng sa bata, kailang raw score niya 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, Kasi po kami, nandun pa lang sa transition, kung part po ng memo po is i-implement zero-based or zero-based score. Ibig sabihin, score niya is 7-5-7 ang magre-reflect. So, dandun sa transition aral pa
1: doon. Ah, okay pa siya.
0: School po namin, sa school te, ay nandun pa din ka on part. So, teachers, I think gagawin pa rin namin raw score mutation.
1: Okay. So, when you ganun say this, ibig sabihin, magmula noon hanggang anong, kasi straight pa, no? September. At least hanggang September, yung score niyo, so kung sakal, ba, teacher, kung ang raw score niya is, pero meron pa yung pagbabasihan na transmute na. Meron pa rin.
0: Meron pa din po.
1: Okay. In other words,
0: I think, kung bago na, pero yung zero-based vision,

0: na di-discount. Ah. Ito more po talaga. Kaya yung zero-based transmutation raw score, natin says.
1: Yes.
0: Raw score is raw. 75 ang nakuhang grade ng bata, 75 po. So, para po ay hindi pa namin na pag-uusubay i-implement. Mm.
1: Pero po. In fairness, nung panahon, parang ganun yung ano, sisaga, raw score ng mga bata. Bawa, kung ang ay talaga ang grade ko. So, naiisipin pa, nakuha. So parang ano no, in that sense ako pa no, as an parang mas ano mas madali talaga score. Oo.
0: Yeah. Pero sa naman po at inaaligned lang po mutation yung committing ng mga bata sa tema education sa.
1: Oo.
0: So itinaas yung transmute, ibig sabihin taas din yung standard ting makita sa mga taas natin yung measurement kasi masyado din pong mababa
1: si 60 diba ibig sabihin sabi ko nga noon ang 60 talaga ba na noon ito pa lang mga ano yan the years tama ba
0: I'm not sure. Mm. Bago po ako pumasok
1: yun na
0: years in the
1: 7 sabi dito under the raw score as low as 1.5 already enough to transmit to
0: 7. Parang ang baba
1: masyado. Panahon namin 65 grabe ang tindi mo nag-aano ka remedial ka yung naiiwan sa eskwela ganun eh. having
0: bawal po kasi kami ng na grade sa car.
1: Oh yam nako may may tatanong about that. Totoo ba bawal mag-lock tama ba? In other words, yung ang isang estudyante bawal siya sa school years.
0: Actually po, sa bawal, ipasa, yung dapat hindi. Kaya kapag magbabagsak ka ng maraming resikos na kailangan mong ipresent bilang isang guro. I think yun para sa akin. Sihan yung pag-fill ng bata. Saan po, ang teacher sa dami ginagawa namin ng estudyante. Kumbaga po ay niya yung ments na yung niyang iniipon para na unay na yung bata nga po ay sa and kasi yung puso minsan yung ayos sa estudyante yun may mga dahilan yung nadadala doon yung teacher talaga nakiresulta na mababa yung literacy mababa I have to see this in a person kapag pinasa mo yung bata kapasapas
1: hindi naman siya deserve
0: hindi na deserving na parang hindi mo na tataan mo na lang siya sa ganon. Yan po yung perspective ko teacher. Kaya kung sa ibagsak, bigyan po ng tamang doc. Kasi trabaho naman yung mag-document ng bata.
1: Okay. How the challenges, ano? Wala pa lamang ng school year and that just
0: it's day of the day. Parang sabi ko, third day.
1: Could you just imagine kung miti-stricken community na nasa Santos, ano? Sano, may kababayan talaga. Naapektuhan ang mga structure schools. So, ano, anchor na maibibigay natin sa kanila as we school?
0: Actually po, no, dapat tumigil yung pagkatuto ng mga bata. Ang alam ko po ngayon ay may mga emergency kit sa binibigay po sa mga teachers. Naging priority po ngayon yung mga ibig sabihin po, binibigay mga risk, high risk community schools na kung saan nasa community kits nandun po yung mga modules yung mga kailangan pong gamitin ni teacher kung sakaling hindi siya makapagturo ng classroom or na-interrupt ng pagtuturo nga po sa mga calamities kailangan pa rin po ng ulo yung pagtuturo, yung edukasyon sana nga po ati siya maging klar pang plano ng pagdating kasi reality tayo po ay marami pong calamities disaster sa the Philippines. This has been for a long time. Sana maganda na yung plan. Hindi na error pa. Part po ng ating climate change and yung climate adaptation na kailangan natin gawin.
1: Oo, no? Sige. Maraming salamat, Rach, at Mekan, sa akinig ngayong ito. Sana na school year 26.
0: Nakakalo na marinig sa Pilipinas na day of school na nakakaranas po ng ganito. Pero, ano nga po, no? Hindi naman natin kailangan tumigil at kailangan
1: yes
0: pero yun nga pray po natin yung mga sin always pray for us po natin napaka po ng role sa commute and kahit ano pong mangyayari po natin sasabihin natin mingguguro yan po yung pinag-iisipan ko na teacher lang pero alam ko may magagawa ko kahit sila ko ng maayos wag akong maging dagdag sa problema maging solusyon yun po Ate Ses kampanya pa rin po na sa Pilipinas.

0: say for Miss Ate Cez, na nga po ay matapos na yung propiernos na nga pinakamahalaga.
1: Okay. Thank you so much, Teacher Grace, at mag-anislag. Sinungko sa siya ay isang guro. Anislag National. Sinungko sa siya ay isang guro. Anislag National High School.

0: Happy, happy list siya dyan. Sabi niya, Arborha at sabi ni Tingo, pwede. And hello din kay Gwen Biron. Sabi niya, blessed morning, Ma'am Senda. To the view, ingat po tayo. Oo nga naman. O, ko ulit, ano nga? Naging ng aming discussion with Teacher Grace kani-kanina lamang. Sige. So, i-text ang tamang sagot. Ating telepono numero 0962-409-3467. At habang hinintay namin ang tamang sagot ninyo, narito na po ang story for the day.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Best stories that strengthen and here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
2: Noong unang panahon, mayroong hari na hindi masaya o hindi kontenta ng karangyaan niya sa buhay. Itanang hari ang kanyang alipin, sayang umaawit habang nagtatrabaho. Ikinamangha ito ng hari at napaisip kung bakit siya na hari ay hindi masaya at mapanglaw, samantalang ang alipin niya ay Kaya tinanong niya ang alipin, bakit napakasaya mo? Sagot naman ang alipin, kamahalan, ako ay isa lamang na alipin pero ako at ang pamilya ko ay wala namang masyadong pangangailangan. Okay na sa aming bahay at pagkain para kami ay mabusog sa bawat araw. Hindi kontento ang hari sa sagot ng alipin, kaya humingi siya ng payo mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Pagkatapos namang payo ang kalungkutan ng hari at ang kwento ng alipin, sinabi nito sa ang alipin kabilang sa 99 Club. 99 Club? Ano yan? Tanong ng hari. Kailangan maglagay siyam na gintong barya sa isang bag at iwanan ito sa may pinto ng bahay ng alipin. Yan ang 99 Club. Ito ng hari. Nakita ng alipin sa may pinto ng kanilang bahay. Binuksan niya ito at napasigaw siya sa tuwa dahil sa dami ng gintong barya sa bag. Binilang niya ito at nalaman niya na ang bag ay merong 79 na gintong barya. Ngunit napaisip siya kung nasaan ang huling barya. Naisip niya na walang mag-iiwan ng 79 na gintong barya. Kaya't nagsimula siyang maghanap sa lahat ng sulok, ngunit hindi niya matagpuan ang isa pang barya, hanggang sa siya ay mapagod sa kanyang paghahanap. At naisip niya at napagdesisyonan na dagdagan pa niya ang pagsusumikap sa kanyang pagtatrabaho para makuha ang isa pang ginto at upang makumpleto ang 100 gintong barya. Kaya mula noon, nagbago ang buhay ng alipin. Palagi na siyang pagod, nagrereklamo at binabalingan pa ang kanyang pamilya dahil hindi raw siya tinutulungan sa paghahanap ng 100 gintong barya. Tumigil na rin siya sa pag-awit kapag nagtatrabaho. Nakita ng hari ang pagbabagong ito sa alipin at siya ay naguluhan. Muli siyang humingi ng tulong sa kanyang tagapayo at ganito naman ang naging sagot ng tagapayo. Kamahalan, ang alipin ay membro na ng 99 Club. Ang 99 Club ay pangalan sa mga taong mayroon na para maging masaya, ngunit hindi sila kontento dahil gusto pa nila ng marami pa at sinasabi sa kanilang sarili, kailangan kong makuha ang huling bagay na iyon at ako ay magiging masaya sa buhay. Well, marami nga po sa atin ang nagnanais ng higit pa sa kung ano tayo sa ating buhay, lalo na ng mas maraming pera, dahil pakiramdam natin ay malulubos nito ang ating kaligayahan. Kapag marami kang pera, ang gusto mo. Kapag marami kang pera, may kapangyarihan magagawa mo ang anumang ibig mo. Para sa ilan, ang kapangyarihan at karangyaan ay nagbibigay ng kasiyahan. Kaya't marami ang subsob sa paghahanap ng pera sa mabuti man. Ngunit ang tunay na kasiyahan ay hindi nakabase sa dami ng ating pera, nakabase sa ating pagkakaroon ng contentment. Ang contentment ay pagiging masaya sa kung ano ang meron ka. Sinasabi sa Hebreo 13, talatang 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sinasabi din sa unang Timoteo 6, talatang 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat na samaan, dahil sa paghahangad may mga tao sa pananap nasa sadlak kapighatian. Maang mapangatin sa mundo ay nas marami nagiging dating tayo na. At kung ano-ano pang gulo ang ating dahil sa Diyos ay kailangan natin dahil may problema. Kailangan lumapit tayo sa Diyos at humingi sa Kanya dahil Siya lang ang makapagbibigay ng tunay.

na kasiyahan at contentment sa ating buhay. Kaibigan, nais ng Diyos na ikaw ay makaranas ng tunay na kasiyahan sa iyong buhay. Lumapit ka lang sa Kanya dahil Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung lalapit ka sa Kanya at uunahin mo Siya sa iyong buhay, loob niya ila sa tamang panahon at hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kayo nga po ang may-ari ng lahat ng bagay. Pinupuri ka namin sa umagang ito at nanalan. Tawarin mo po kami sa sobrang pagkapera at sa mga material na bagay. Madalas, pakiramdam namin ay ito na ang nagbibigay ng kasiyahan sa amin. Pero salamat po, Panginoon, dahil sa muli ay iyong ipinaalala na kayo nga po ang may-ari ng lahat ng bagay at kaya ninyong ipagkaloob ang aming pangangailangan. Panginoon, alam mo kailangan at hinihiling po namin ay pagkaloob mo po ito sa amin ng naaayon sa inyong kalooban. Tulungan mo po kaming maghintay sa inyong provision at maging kontento sa lahat ng bagay na mayroon kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ang nanalo po sa ating Talubok Quiz, Consejo Liz. Maaari niyo pong kunin ang inyong gift certificate tabi digdi sa estasyon. So, explain ko lang kung minsan po ay maaring kiniklaim nyo no, yung gift certificate. Iniiwan ko naman lahat ano, dito sa estasyon. Maaring deadline na, nag-a-announce ako ng deadline at hindi nyo naaabutan, talagang hindi nyo na makukuha yon. So, gusto ko lamang na i-explain. Wala naman akong tinatago. Wala naman si Kuya Manny, nagtatago. Joke. Okay, so at least clear yun. Ano? So, Mary Ann, ikaw ang nanalo. Bukas mo na kunin, Tabi. Ano? Kasi pine-prepare pa namin. Okay, so marami salamat. Nakapanayam natin si Teacher Grecia Nocos. Thank you po for joining us and thank you of course kay Kuya Manny, ating naging technical director. Kami po yung nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit.

0: umaga. Makinig kayo kay Osang. To makinig kay One Sun Radio. Dugon di kayo nig di. Patayin ko patayin yun. To kayo dugon na tayo. Umaga, tabanggang, umaulan lang dugon dyan. Di dito na, kahit dito, 10.1 tindo. Di makinig dito, yun ko patayin ang tindo.
1: Pasakit ang walat lo ang Diyosa. DJ Osa, simulang dugon.

0: Kumusta? Grabe naman yun. Sindog na ng kamusta? June Atcha!
1: Nagtinda.
0: Ogong-og.
1: Ay, magpara. Mami.
0: Iyo nga. Naman si Pai Julio kang mga chirismisan dyan sa kanto.
1: So, mga nagchirismisan dyan sa ating magtagasap. Ay, magpara. Mga buhay kang mami.
0: Ano na yun?
1: Ay, magpara. Pasarawal yung mga Mario.
0: Na yan. No, mami. Miss Linog kasubog na. Ko ito. Matit pa. May namati. Tabi ka bago. May nagpara-proast the media. Iti ang sarayo siguro. Because kota pero erista so na nagdecor decor totoo kamusta tabi ka subago mga alas siya may pagtanyog tabi do chismis seed wing seed bunang tugo ng radyo pati ang ano Facebook Rhea Breeze good morning Crisanta ba manin ng chismis mo ano tabi ni manin Crisanta agang-aga may chismis ka. Romnick Bilaos, good morning man sa imo. Nas. Buda si Boral Chavinan. Pa-shoutout kami digdi sa Barangay Ugob. Ay, kamusta tabi dyan? Oh, nagtaram magasin manay Kat Carizo. Manay Kat Carizo.

0: Naglinog Madam Osang, pero saglit man sana. Digdi po sa istansya, namati palanduman. Si Geraldine Candel Cid, good morning. Emily Bilaro Bitara, oh, ayan. Pag sa information, pati si ano, ako si MC. Oo talaga ma'am, past 7 a.m. Kasuba ko tabi na aga, ano bagong aga? Oy, ayan. Dako lang mga nag-adjust ako, yu daan, namati daan. Shoutout tabi sa mga taga Bilen, Tiwi. Diyan tabi sa Barangay Tigbi, yaon po dyan ang manok ng Tiwi Branch. Sa nagkang Angel's Burger, Kaumpangan Twin Care Pharmacy. Nakunsain po ang Twin Care Pharmacy, avian ang Boss Herbal Capsule, ang mga herbal. I-shoutout mo na, buda i-chika mo na, i-chismis mo na, laki na naman digdi sa Tindugo na Radio Show.
1: Dear people of the Philippines,
0: ready ka na.
1: Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio. Sugod na Barangay Salakay.
0: Isugod mo na nga ni si Erickson, matagdo na naman ini. May dara na naman ini mga katindog. Si Erickson, may dara na naman tabi ining manok ni Osang.

0: Ramsana.
1: Sa manok niyo, siyang tabi, mababakal ini sa gabos ng mga location. Garo, balik na digitaram ko. Makukuha sa gabos na location. Sa Tiwi Albay, dyan lang po. Sa Tigbi, Tiwi Albay. Igo dyan kayo manok ni Osang. May dine-in pa dyan. Pwede ka mo mag-lunch dyan, mag-dinner ba? Maski ano, buda may Zap Donuts dyan. Dyan man tabi sa Malinaw Albay. Dyan sa Payahan, sa Triangulo. Yaon dyan ang manok ni Anggulo. Malinaw Albay, haraniun sa natabi sa Balza Elementary School. Buda sa Malinaw National High School, ang manok ni Osang.
2: Manok utal, kilabi!
3: Kung hanap mo, manok na barato masiram, pasyar ka na asinamita na
1: asa. And syempre, makukuha man po ang manok ni Osang Digitabi sa Tabaco City sa Basud Branch, sa likod sana kang Mercury Drug, kararaya kang Drum Pharmacy, kung dyan ang Boss Herbal Capsule, sa Drum Kataning kang JRJM Color Store, ang Basud Branch kang manok ni Osang. And igoman po kita, Tabaco City Mall, Tabaco City Mall. Kung dyan ang manok ni Osang, kararaya kang ano yun, Buko Frio, ano, Tabaco City Mall. Ano nga niso mga kataraning kang manok ni Osang dyan? I-chika daw nindo sa Kuya Tabi para mabanggitaman, ano, sa mga neighborhoods. And syempre, ang manok ni Osang makakuaman tabi dyan sa may Ban Roque Tabaco City. San Roque Tabaco City. Halik ka bagang kararayan. Ano? Kagraray. Ayan, mababa ba? Pierre baga dyan sa Kagraray. Pierre sa Kagraray. Pierre dyan sa San Roque. Haling Kagraray. Ngayon dyan ka mababa. Kung mga taga-Bakake, ano? Mga taga-San Miguel. Dure-diretso ka lang. Pagliko mo, yaon na dyan ang manok ni Osang. Kung mapasiling kang sentro, ano? San Roque Tabaco City. And syempre man po, manok ni Osang makukumantabi sa Barangay Tagas. Tapos sa nakang Harvey's. Katanin sa nakang LCC. CC Express Mart ba yan? LCC Express Mart. Ang manok ni Osang Tagas Branch. Naman kitang Bangkilingan Branch, tabi man. Ang mga katindugon, dyan lang sa hampangan kang Tabaco National High School. May hampangan po kang Tinay Hall, hampangan kang Barangay Hall. Hampangan kang Barangay Hall, kang Bangkilingan niya, undyan ang manok ni Osang Bangkilingan Brand. May dine-in para sa mga estudyante, kan mga, sa mga estudyante po ni Donuts. So, dyan ka mag-lunch. School, no? Pag-udto, ano? And ikaw mapakita sa Malilipot Branch, mga katindugon. Kataning sa to. Kataning sa nakang munisipyo kan Malilipot Albay. Buda man po, di

0: Sanse, San Jose malilipot, sampangan lang, kang simbahan, kang malilipot, alba, ang manok ni Osa. And soon, abangan po nito ha, matindog giraray ang manok ni Osang sa Panal Branch. So dati bag, so nasulo. Mayan tabi, dahil naman mauutro iyan. The very safe. Yan. So yan na, sa manok ni Branch, irit natin ang manok ni Osang and mga katindugan. Emily Bilaro Bitara, Pinalya Bubzi mo. Sigur, studying now si MTC. Stay safe and healthy. Barangay sila kay Kaman Tabi sa ano, sa San Boral, Chavinea, Cherry Ann. Sabi ni Cherry Ann. Good morning, SG Jesus Jr. Seed. G. Jesus Jr. Seed. Office of, Post Office of Rural Bank of Ginubatan Tobacco Branch. Salidahan mo, didi sa Tobacco City. Unlimited sa programa, idol. Salamat po. Manok. Diyan sa Rural Bank of Ginubatan. Kararaya, yung manok ni Osang Basud Branch. Shoutout ang dyan. Shoutout man sa Calavisilia Family, Kampuro, Malinaw Albay. Makusugo ng radyo, di ginagad. Mirian Buda, si Emo. God bless, yes. Dahil naman tabi dumang Plopeyes Blanco. Dahil naman po tabi. Pan ang oras. Pampagana mo unit tabi sa habang naghahalat kita magtugdon ang manok ni Osa. Sain daw tabi, matugdon ko niyan. Sabarang nakatugdon ang manok ni Osang. Nagmapabring niya ako. Pero tabi na ano, pag tabi-tabi sa barang ano na manok ni Osa nagtugdo na sa harong mo, mapabring ni ako. Bring ni ako. Dara mo iyan, kaya ikaw na ang win isang buong manok.
1: Wow! Congratulations!
0: From manok ni Osa. Sebio Castillo, shoutout sa mga ikaw na po family dyan sa Fatima Tobacco City. Palagi nakikinig po sa iyo araw-araw. Marian Vilches, Jerome Bono Borja. Ang programang inihatod sa Indok ang Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal. Best Cafe Green, World Coffee Mix, healthy ka na, sexy ka pa. Magabos ng mga branches kang manok niyo. Alin Deco, Bird to the World, Chowking Tobacco. Manam kita habang naghahalat kita, no? Kang Barangay Salakay, Jay's Eatery, Makakuan 1, Barangay Salvacion, Tabi, BTS, Pro Lights and Sounds, Cellphone and Computer Shop. Maraming salamat, G Enterprise, Happy Homestead, si Jaya Enterprises, Bistro. Maraming inihatid man sa Indokang Yizari Store, Gas Island Gas, Gas Light Flow Gas, at Barangay San Roque Tabak. Pa-deliver po kay, ano, ha, kay LPG. Mag-upod lang po kamo, 6-826-224. Ang programang inihatod man sa Indo, kang Tabaco Color Mix Paint Center at Salvacion Tabi Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop, Authority of Nong's Meat Shop and Smile Innovations Dental Clinic, Smile Innovations Dental Claves Furniture and Repair Services. Para sa mga mapa-repair na upholstery, ano, mapa-upholstery kansin ng mga sa o maski ano, apod ka mo digdi sa 0929-427743. Claves Furniture and Rips. And syempre kang White Anahaw Haven Airbnb, ang White Anahaw Haven sa Puruk 2, Tobacco City, harini sa natabi yan sa may KZ Land. Pero maraming salamat, Leo Lavandero. Ingan Tobacco City, kararaya lang po iyan kang Ziga Hospital. Haranihon po dyan, Leo Lavandero Hospital. Thank you so much, Leo Lavandero. Blue Peak Studio, thank you so much. Tabi mo na ha, ang pampagana, espesyal sa Tindog Radio Show. Agang muklat mata. Tambay tulo sa tinda. Alat mo na ta. Di ko aram kung anong tindahan tabi o didi. Ano tabi? Anong tindahan na ikakaag ko tabi digdi? Taram daw tabi kamukahan ang ikakaag ko tabi. Sa tindahan ni Manay Emi Clarete, good morning. Tindugo ng pirmi.
2: Tindugo na.
0: Si Manay Emi dyan sa ano, patio. Tindahan daan ni Cherry. Cherry din patawad. Pirming niyaon. Dugi kayo niyang tindahan.

chismis man sana na maistorya ka, pareho niyang mosang. Hanggang san si Madina, iling si Madi, tayo nakatiyos, nakichismis man. Hanggang mauduhan, tayo pa nagkakasap, tamay dapat abangan sa tindahan ni Manajeri. Asa, sal daw banggi, chismisan.

Boss Ma. Ang islo nilo. Yan, ha? Kakairistoryahan dyan. Maligamgam na tubig ang inuman mo kung malipot, tabi, ha? Katapos kang pangudtuhan. Yan na, yan na. Barali ka na sa tindahan ni Chia Cherry. Ang tapi nakasunod na aki pa di ta inikasubanggi. Wow. Mahon pag nakakachi ah? May kang iba iyo aram-ram. Pag siya na chismis garinabo ang ipis. Grabing dagita daa ang tapi. Chismosa aldaw banggitis. Updated kan mga status kabarangay. Dai mo kamo pag inumpot tapas mas ang mislo na to ha. Chismosa.

Lo lindo, ayan po mga katindugan, ang sa tuyang The Chismis Song. Po sa mga nag-celebrate ang mga today. Uni para po sa Indo, no? Batian na sa mga nag-birthdays today. Tiyatabi na hotline number 0950-0037-0917-03567. Uni na po, ang sinuyang paorosyon. Puro ang satang nagbe-birthdays today.

0: Birthday sa'yo.
1: Nagano suwa yung Sir Man.
0: Yan ha. Yaw na tabi ang barangay sa lagay. Handa ka na ma. Nakaready na tabi ang chinelas mo. Wow. Nakaready na ang tricycle mo, ang sakayan mo. Wow. Ta, kung ikaw ready na. Na ha? Wow. Oh, ang pinong Nindo ha? Wow. Ta, nina. Nagban, kung hain mo niya, yaw niya sa barangay Nindo. Gana ka! Huwag naman.
2: Wow! Mm,
0: shoutout pa lang tabi sa gabo. Jack mga.
2: Ikam para pa'y piki. Ngayigwag, talos kipira. Sa ang para pa'y pe'y magi. Na papira. Sa
0: puan sa tuya pa sa gabos mga mahihinga para patok fight sa para maka boundary ka ang pang isto ano

0: Abi!
1: Tama!
0: Kaya dapat tindugon per me ang mga parapadyak niya to.
2: Guna.
0: Ayan! So, ang propatagtabi sa indo kang NutriCleanse Herbal Capsule. Gusto magpa-sexy dyan, gusto magpapayans, Herbal Capsule tabi ang inumon, 30 minutes pagkatapos magkaaga.
3: Diba sa feeling na always ang pista Luis Aral o nang sa'yo na upang maging blow and to push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Brand, pagtitiwala para sa mga taong mahal mong tunay. Lala, ang brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat.
8: With Gourd C+. G to support you. Good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with Zinc Capsule.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GARS. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Al sa construction, ang likumikirot. Si Max, tuloy ang biyahe kahit lieg, masakit na. Sa abalang araw ni Ann, kahit may dysmenorrhea, pawiin ang sakit ng ulo at katawan para di magaya kay Al Max. At
11: dala-dala na namin lagi, Fast Relax, para laging on the go.
12: Fast Relax, faster relief, so you can... Ibuprofen plus part name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Magandang umaga, Tabaco. Magandang ayan na, umaga, ayan na. Bicolandia. Ikaw na lang.
0: Ang manok na pula.
13: Ang hindi, tindugon.
0: Manok ni Osa.
13: Yan, yung DJ dito, tindugon na.
0: At ang nani ka sa bago pa.
13: Makinig kayo kay Osa dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
0: Inay! Uy, yan na lang. Na.
14: Usa.
0: Takma kayo ako nagtatabi sa mga dali.
14: Rap ang manok mo.
0: Ay, talaga.
14: Huwag mo katry nga ako diyan sa...
0: Marina.
14: Ang manangat. Masiram ang manok ni Usang. Talagang legit palan. Katipis Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, pagpunta ko diyan, ngangat-ngatin ko yan. Masarap. Lami kaayo.
0: Seram. Lami kaayo, manok ni Usang. Ay, nabingon niya sa kanya. Ang parang bayan.
15: Wow!
0: Anong iinim mo na lang? Yan ang natabi ni Erickson. Pasok!
15: Wow!
16: Good morning, ma'am. Sharing man sa mga paraan sabay. Nakatugdo na. Huni na.
0: Oh, yan sana, no? Ang apod na baga sa imo, Erickson. Paratugdo ng bayan.
15: Wow!
0: Ang apot, Uni.
15: Wow.
0: Ang apot nga ni Uni. Saan ka ngunya nakatugdon? Ganyo bang manok? Saan na barangay nakatugdon si Erickson? Batihan na muna tabi isugabos ng mga nakatutok ngunya. Nag-aabang sa imo. Pag nadangog ka na daa, aram na. Ay, si Erickson niya o na. May barangay sulakay na. O, diba?
15: Wow.
0: Ahain ka na, Erickson. Nawara na lugod sa paratugdon. Hello? O, batihan na muna, Erickson,
16: hello,
0: tapos. O, pasalamatin na muna mga sponsors ta habang may tigakuti-kuti ako hindi madali lang, ha?
16: Ay, maraming pagkaagatabi sa Indoga Boss, mga katindogon. Siyempre, magbarangay sa lakay na bring me na pirimbigat at sa Indoga and manok ni Asang fried chicken nuggets na may chicken Filipino and wrap dog cups can manos earth bangkap ni sex bomb.
0: Ayan.
16: Atcha.
0: Ayan, garo-garo-garo-rayo iyan. Sa ito iyan?
16: Ay, iyo. Koro-rayo.
0: Uro-garo kang sigmaro-rayo ka. Sige daw. Shoutout sa mga yaon dyan sa White Anahaw Haven. Good morning. Alright? And thank you so much, Bombita Repair Service. Sa mga mapa-repair dyan, kansin na mga ode, paglingawan ha. Bombita Generator Repair Service. 6268 Paint Center. Good morning sa mga rayon dyan sa 62 Paint Center. And sa tigpapagayunan ko sa RL Beauty Clinic. Mga rayon dyan sa Queensmed. Uy, ano mo, Erickson? Dyan mag sa Queensmed, dahil kinampil.

dyan masyado. Pwede ka magpa-laboratory dyan sa kandugo mo, ihi mo, fika mo. So, mga laboratory baga, bakong hassle kang pila, dahing pila. Na po ka medical clinic, medical... Sen ini aram sa karangahan. BDO, ikaw ba ganyan na BDO sa karangahan? May taas kang BDO. Yaon dyan ng Queen's Med Medical Center.

0: Yeah.
1: Letter A. Ay. Palahan. Palahan. Kaysa mali na. Babuon sa letter A. Wow.
0: Mm-hmm.
1: Pero di ako may... Ayan. Man, Aladdin. Makuman, Aladdin. Barangay na nagpapuon. May aram ka. Barangay sa Malinaw. Ah, nagpapuon sa lahat. Tabi ka mo sa kuya. Di akong ma-idea. Di akong ma-iship tabi. Sige daw, sirit na tabi. Last na digital. Anong last na letter, tabi? Ano?
0: Letter G, tabi as M.
1: Ha? Aram ko na. Kung letter G... Yan ba yung ano, yan ba yung barangay letter the
0: aha.
1: Alam ko na yan. Yan ba yung barangay na? Iyan bang ano, barangay na yan mas
0: ano tabi ta sa ano?
1: Letter S iyan.
0: S.
1: Ay
0: warang letter S tabi as.
1: Ang bako man magbabako manggid aswang barangay ano, barangay aswang. S na yan ang barangay na. Ang galing mo.
2: Congratulations.
1: Tiga noon. Ang galing-galing. Yan mga katindogon ha. Ang S.
2: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo.
1: Pag inali ang S sa aswang, iyon na barangay kung haingon yan si ano. Awang. Oo, yun sinabi mo. Mga taga-barangay Awang. Salamnig ini.
0: Sa oy no tan sana tan SM.
1: Ah, pero baka man labnig ang Awang ano. Lopez, may tama ka. Tama, Carly, may tama ka. Boral, Mick, Alba. Oh, Gabosinda bodo. Naghula tarama sinda. Barang. Barangay Awang Malinaw Alba, yaon tabi diyan ang barangay. Ano ang daraho? Ah, oh, ninadala ka pala diyan tabi sa Barangay Awang Erickson.
0: Hindi tabi ako SM sa may I love Awang na ano.
1: Ah, sa may I love. Aram naman kayo, tulay-tulay. Mm-hmm. Sa may tulay-tulay kalag dyan na I love Barangay Awang. Ang ining extend. Napahanap extend. Ang dyan nung. Kadong. Kirang t-shirt. Barang. Sa may ano. Tara. Ang tanagan. Kaka-check. Na yung naikit branches kang manok ni Osang. Pila para sa chicken Osang 120 from manok ni Osang. Mahalat tabi kita hang alas 11 po nin pagkaaga. Sis, grabe naman ang time restriction ano? 5 minutos? 5 minutes lang ha! 5 minutes tabi ta alam na kita. Amang inihato dami.
3: Yeah, pag anak mo ay magalang. Check! Distributing ang pagiging outstanding. Ang yummy 3 zing. 3 is fit zing.
4: Mahalaga ang Yummy Berry ay hindi gamot at hindi dapat sa anumang uri ng sakit.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon at Zap Perfect pang-baon, pang-snacks. Bahiram pa ang mababak sa mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House. Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Bombita Generator Repair Services. Ala bukas tabi ini alas 6 din aga hanggang alas 8 ning banggi. Mag-apod kamo sa 0962-780-0844. 0962-780-0844. Maximum 6 kilos 149, 7 kilos 169, 8 kilos 189. Nem, nakasilo ka na tabi Erickson Gimanok.
0: Only na tabi
1: Ay, iguana pala. Iguan na yan. Agun ako, daipa. Nag-commercial mo na ako. Iguan na palang ginagdalagan dyan.
0: Iguan na.
1: Sige, dai. In

0: tamang impormasyon at the best na tugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
2: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ba si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Yon, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9. Tirador sa uno. Tindugo na.

0: sa waro. Tirahong ka. Hala, tira.
1: Sige, tirahon ta na. Ta, tibaad no, tirahon pa ka, diba? So, mga issue, ta subagong aga, na daita na ipagpadago, so daita na tapos. Tatapuson, tangon yan. Digding sa pangudtong edisyon kan programang Tirador. Hala, sa uno.
0: Tira.
1: Si Sir Manny, si Sir Chip Ed Bornilla dyan sa technical. Ed Bordeos tabi ni, sagkod kita alas 12:30.
0: Hala, tira.
1: Happy lunch time na sa mga nangungurod to sa oras pang ini.
0: Hala,

0: So, reklamo mga tugang, kansaro pong concerned citizen. Mm-hmm.
1: Naging sado, naging saba, naging danaw na takula.
0: Kansarong concerned citizen tabi mga manungod sa dahil kansaro pong istudyang publikong iskulahan, digdi po sa albahay, dahilan sa nasa libro. Ipadagos tayan taod-taod ha. Agaro ba ko man makatwira na dahilan sa nasa libro, dahil na makaiskwela. Hala, tira.

0: Sige. Ngay lang. Kita be.
1: Dito, turo ako sa ikot. Wala po mo ng boss capsule po agi dahil po ang siglas ko po ninyo ako mapatunayan na sa dalawa.
2: Mag-boss capsule. Mabibili sa inyo mga suking butabakal.
3: St. Jair Pharmacy, J-Med Pharma, Race Pharmacy, Brand. Sa Malinaw, Mababakal sa Malinaw Drop, Mablayer Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, Mababakal sa Ants Pharmacy, sa Bakakay, Ecuador.
4: Pequeños, it's time to your grooming game too. Barbershop. We've traded mission from precision fix and platinum pack dodge in premium treatments to patients. Zool.

0: Buda na gusinda dyan ni BJ. Jablangan host para po sa Sina. Kaya kung kay Pindon, Acetidone in Medical as an Industrial Oxygen. Oxygen tala yung training niya. Puro kodo bonbon tabako sa tabi sa kahilera bulwaga ng katarungan. So si Ma'am Elena, yan po ang sa iyang Facebook. Katuwang tamang ini ang mga minasos sa Ronnie Bio Regal bar sa plug ibo. Maurag dyan ni Galo si Mr. Ron. Nagigibo dyan ni Manny Bokecho. Best kap. Siyempre mundo ang buhay. Nagigibo man tabi dyan minus. Sabat pati pag kunyan, arrange kang burak. Burak na pang regalo, dapat Ronnie Bershop na. Puro kustro, pag ilawag mo dyan sa may arkohran yun po sa iyang pwesto. Apo ni Bio Shop, ituturo. Padali, magkakon pagpag-ibonin burak na pang i-chat ni Bio. Katuwang taman sa Bio Gravel, ibo ka maning pag-ibon. Dua-dua tabi na magpasiring po. San sa proktos kan sa nantita barato pa dyan ang bye-bye sin graba bakon araw para mabi sa balan pig di deliver pa konsay sa imong basan kasa program honorable board member Carol C. Vicsiga Jusin pagripar distrito brada po nyan sig yaon man the partner taman sa program Riner Boot sa pag-asen Riner syempre pa tatuwang taman si mga Honorable Mayor Rinaldo Braga isin pro tabakan Asensio Municipal Mayor Osbilo kan bagong malisa na sa hala tira diretso na kita sa programang in- Sir an patarat pika na Sonia sa Franca Idina Perez Ina Borlagsian Mas na kay Jorandel si Maricel Milliare pag- ano lamang daw ano lang napanguntuhan tabi hige kita mga tuinag pang informe na nagmamagtugang tagadigdi po inin siya kan Albay po sa Albay na nagreklamo na sa kuya tagang daidaman kan maestra na maka-enroll sa grade level po na pigpasubli pigpagamit dai na dapo na kauli apiktara dugon tabi ano so ante so pag eskwela ko ta na no ma in school matabi ini ante ako nga ni an advice ko kay ni oya dan ko di pigra ni ko na ini mga tugang sa Department of Justigaran alat kay may importante
1: po po black kan right sorry no hour kaso rin nya yun nya duman office duman tabi sa supply of less than
0: salamat tayo ibu ni sabi ko di man ang adjo ni ako bayadan mo na tanya ko kasi na isa mapag eskwela gag mo no, ang reklamo sa sakti usun ngayon kami sir wara man ngayon kung pata ano ni bako man po kami sir id mayayadan 100 ayado may dapat eh adjo na ang put mo na sinaan bayadan ko na nga ni kadikit man problema mga tugang libro man sana pa nakapod na makapagpadagos kan pag ing estudyan oh sabi niya maski sahi bang kapos-kapos ang magurang ko ay sana handicraft oh nagahandicraft sana mga sa pakihurunan sa school siya duman sa paso nang yan kung magkakasinta mga kaprope kasabot ano di dahil tamaraman na rason ta, ano medyo nag-aalangan nagpaabot turn ako na sa DepEd sinda na po ang bahal matabang sabi ko niya ako taga DepEd abunuran ko na sana kung pera ko basta ni ko mga grade 12 ngunyan na kunyan ral nasa ano pa man sana nasa pagpupuon pa sana kung kan reskulan actual department of formal na pagpuon kan sa eskulan Lunes pa tabi Lunes pa pan naraw sa sistema curriculum pigla pigibo ko niya kung tulong pinagbarangabanga na sana mga tugang and bago ang bagong sistema tamay ta, dapat na ang mga aki mga katindugon bago tabing sistema ano ito ta, maging po ang importanteng mga pagbabago sa department ngunyan ay school year 2025 ito sa imo
2: I know tito sabi man sa madam
0: may manggayod ka pang abuno pa
2: madam may hada na sana sa rondi bro
0: dahil day pang abuno may pang abuno kan maestra
2: kung mamasuara iya
0: iyo nga ni kota kota iyo kung ano ang resulta kan gang investigation
2: matutugutan
0: ilot hi kasi no

0: sanaan problema? May takot pa, no? Kita baga, pag kita nagpapa-eskwela kun minsan, taka, makumpronta, di ba? No? Baga, di tabagay, kung sa'yin ka nagpapa. Saan pa kung minsan?
1: Bilang
0: estudyan tayo, that's always a family. Nga, ni, dahil na-relate, dating tao kan may makaendo.
1: Nga, lang sa, pero sa, nasa edad pa ki, maluya pang
0: buo. Oo.
1: Nagalo lang sa parte niya, estra.
0: Ayun. Yan. Nakaka-estra. Ayugon mo, imbis na makatulog ka na dagos kang pag-eskwela. No, dahil lang sa nasa libro.
1: Sabay pa kang Diyos.
0: Oo.
1: Bayang pati problema siya rin gaya.
0: Oo. Ayun.
1: Kasug na bo.
0: Ayun.
1: Baby, ako buo.
0: Ayo, salamat na reaksyon. Padagos ko, tama itong pigsangog na ting makadatres sa arong kayo ni po. Tama, mala naghanap na nga ni Ki, mapagdangkot. Katindugon, bako ang dagit. Karapatan man talaga ka ni su libro. Ito din kang is, pag nagkati si maestra, kan particular na kunyan, year kaput. 5 years man sana pala ng validity kan sa arong. Ini bago pa, tayo sa 11, mga grade 12 pa sana. Paan libro, dugo na. So, Sige. Kita. Gusto ano? 3-term kabago mga to. Na mintar na ngunyan. Sa quarter term, 300 days. O 200 pala na alman. Yan, nakakalindar na pagla aki. Ang term, mapon po June 1, ano no, June 8, nasusundan po December 18. Ang Enero 4, Abril 8. Yan. Gwapo ring adjustment. Piga, transball. And Roy 7799, katumbas na po ining 7. Iyo. Transition, full M can zero based grading system. Sabi ka ni school year 27 to 2020. Nagsarat na dating po sa anakadekasyonal o 15 sa 5 and manor sa grade 11. Kan magayon nagibuhon nindot nabi sa dangog kamo sa Bonds. Mas kabisado ini ni Sir Joe Bonds matugang liwanag. Ini pong kunya na ini tingunya na pong curriculum na pinagsusunod na policy kan Department of Education. 3-term calendar. Upo ya ang aldaw sagkod po tabi Biyernes nga ni gayo day naman class day. Depende naman sa agang klase. Baga nagpupula. Matugang susa day po tabi maging day man ni mga tugang sa arog kaining kunyan libro ha babalikan balikan ko lang su libro langan dagos ko ta lama Sir Joe baya isa na reward ko ining number mo kaining ko po yan sa tuya digding pangapo kun ma po pwede nakot anang hanapan ning simple daya para da iman po maulang su futuro kanang kita herak ma sa naning marhay na paagi ta total ba ang libro niya barato ngaya sir sa mga arog ngayon baka libro. Tapos ngayon, sa arog mingin, nagaga kami kaya.
2: Hala,
0: yun lang, totoo lang talaga mga ang pagbuhay ngunyan, lalong-lalo na kung naglalaom ka sana sa paglati na seasonal tabi, an income. Ang paglati, baga, bako man mga katindugo na sa pagkalwag tabi, grabe mo, na or kaya makakajakpat ka, pagka makala, ang mga nandiyan pag nag-umaka, nagkati ka na, nagnasugabos ng mga produkto pareho o bibagsak o lugi ka na naman pag abot ka yan yan naman ang nag-uumbawa nagnero papakinadugon eh grabe siyo kaya nasa may mga pagkakataon ang mga katindugon na talaga para sindang ikagastos anyway sa pagbulta data manungod naman ini sa estudyante mga katindugon estudyante duwang player susaro digdi nag MVP sa kakatapos pa sa nang palarong pambansa. Na kunyan ito na mga aksidente. Na aksendo kung tabi in atletang ini. UST ata, kundi ako kunyan niya. Or Ateneo. Ateneo. Pinagsasagibuhan ako niyan tabi. Investigasyon. Padangog ako sa sendo. Ta gulpin. Masa na speak. Manungod sa incident. Pagabat pa. Kesyo nagkaigwada tabi ni Casey. Dumampo tabi sa saindang ginibo na team building. Ateneo pala ni Itbol Pugunduway ni. Ay ni mga katindugo na nais. Susaro, suem, buda na hili tabi mga tugang. Santa may papindo. Saron, kansarong abogado. Ini, sir po ini kan KBP sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moragman ni. Nga litan niya kayo. Tataw-taw. Si 41 na tabi ni Nodo.

Uni mga tugang suping yan sa social media, suduwang atleto na nalulong sa Aurora. Sa team building activity, dumampo sa Dipakulaw Aurora na kalihis pong Lunes. Pagkumpirmar po di Manila University ang mga nagsinda asin si Dibili or Adelaide. Tama ba ako? So, official na pahayag tabi, nagpaabot 10 kamuni kinumamay sa pamilya, mga amin, mga kakawat, sa iba pa pong nabayaan kan uri po ang official na resume investigation kan PNP kasi dakulo niyan sa social media na nagwadaan yung pagabat sa biti. Karabagin buntugon ano, bato-bato. Indos, nag-training sa swimming po. May bilis siyang daradarang tubig. Kama ng insidente, may pig. Karabagang may sa may kunyan, sa may basketball player na ini. Pero, tugang, ini ang sabi kan mga otoridad, ano, kay Pro 3 Regional Office na kasi po sa swimming ang mga biktima, kinunyan ini kan makusok. Sulong na ngay. Ay na na hook tulog kan tubig mga tugang igwa pa kinagluluwas ko niya na information na anduang ini naglalakaw-lakaw sa dagat ay sa gilid kan duman sa dagat mismo paglakaw ninda bigla sindang nakapisong mga tugang sa hararom na parte kan dagat ito bagang biglang minansib niyan ka malinaw araw kan ang kunyan diyan ang baybay sa ino hababaw sa na yan pero ganoon dyan may minagilid na po daga mga katindugo na pag inutan mo, pa, buda ko nga pahayag na igwaki pagabat sa bitin, italalalag sa alanganin na sitwasyon. Kung halangkaw ang kunya na ni, players na ni, ininduang ini. Oh, pero kung may pagabat sa alanganin na sitwasyon, ruyong kansin ng training. Dangugunta ang pahayag ni Attorney Edgo, ang saya pong legal opinion kinagpo-post sa social

0: media mistigaran. Mapanimat na mapanimbag sa insidente niya. Uy, Mateo, tabi, paliwanag.
1: Yan. Kiramay sa pamilya. Nanagutan. Pag-usin po siya, maikli lang ito, pero i-discuss ko ng legal all. Gusto ko linawin, ano, kapag dyante, at kalila. Because the universe of all being this. Para maging liable sila, kailangan niya may pagpapabaya. At yung specific definition po, basic, depende po sa circumstance. Pangalawa po, no, gusto ko din po na bata are already sasok sa tinatawag exercise by the school. But be liable pa rin kung may negligence. Again, ako mapapatunayan, so at tayong investigasyon. Una pong cause of action na pwede mong, again, ako mapapatunayan, so at tayong investigasyon. Una pong cause of action na pwede mong gamitin at mag...
2: Naiinindi maganda ang...

0: kantuin at meron po silang Then sila po ay mababayad po ng danyos. Ang kontrata po na to ay kailangan in writing din na kinakap bata, automatic mix. So the cases between the university and the families of the victim. Hindi din po, 317 po yung negligent mismo para magbayad ng ito. Allegedly, kung lalabas na si coaching team, sila negligence, sila yung proximate cause ng magbayaran ng danyos. And pwede mo ring i-dictate TB18 of the same city, vicarious liability.
1: So yan po mga tugang ha, ang information. Madali lang ha.

Sige, 11:50 ganin pagka di po sa ma. Pasensya na ha. Ang ganding ding una sa tuyang kunyan lang ako may importante, no? O, at yan na lang, ipagpadago sa tatindungon or... So, ano man po ang mga nangyayari sa tuya sa data kontrolado mga magkunya na sa Diyos na lang tabi. Ano? Sige. Param lang unang si Sir Chief Ed. Kasi sir, salamat po ha. Kasi doon padago sa pagkantabay. Pasensya na. Igo lang ako tabi. Importante yun lang tabi. Ano?

0: Horacio Imperial laban gyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
4: One Radio time, it's 12:02.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946

0: kailangan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni Osang.
1: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduga na!

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: One radio time is 12:34.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
10: Nature's Green Barley.
11: Available at all drugstores near you.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ano pong pangalan mo?
14: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
15: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
15: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
15: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
15: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
16: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong. Bong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
17: One Radio, tindugunan.

0: sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan, bareta sa oras ni Nina Tudsendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. How tigana sexy ka ba? Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide. Nangapodana ni na psychosocial intervention and teachers dignity coalition para sa mga paratokdoa sin estudyanteng na trauma huli sa makusog na pagtama kang linog sa Mindanao. Sigon kay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basasa. Nangangapodan sinda sa DepEd na magkondusir ni intervensyon sa mga siring kaining issue sa mental health. Makalihis ang near-death experience kan mga estudyante asin para tokdoon. Sa ibong kaini, hinangaan man niya ang pagiging handa asin kalmado kan mga para tokdoon. Siring man ang nasa indang pagiging resilient, ngani na inuton ang kaligtasan ni kan mga estudyante. Dagdag pa ni Basas na magdadaray nininda kulang huma sa sektor o rogbang harayo pa nahabulon pag-abot sa kakulangan sa mga classrooms. Tinawang doon man niya na kaipuhan digdi. Ana maayos na pagpaplano sa mga espasyo manungod sa seguridad kan mga eskwelahan. Niyantras tanto, padagos ang pigsasagibong protesta kan grupo sa Metro Manila nga ninay pangapoda na sa gobyerno ang presenting mga kamugdaka na kan mga paratokdo. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta armo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
3: Mabuhay ang Pilipinas!
2: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio, 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: mighty glad you stayed.
1: It's a sunny day. Ay, pagpasalamat ta ang magayon na panahon. Welcome sa programang One for the Heart with DJ Chloe. Digdi po sa One Radio 91.3 Tinduna.

Lovely time para ma-in love. Hello once again and welcome sa programang One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. With me, DJ Chloe, the love ambassadress. Kung ano man ang sa imong pigigibungon yan, ano man ang sa imong relationship status, friendship status, may ganon. Basta ang importante, ikaw ay maganda. Diba? Ay, hanggang alas-stress kita ning pagkahapon. Ngunya na Wednesday, June 10. Siyempre, inyo sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate. Kaya sa indang birthday today, happy birthday sa iyo. And naway ngayong kaarawan mo ay magkaroon ka ng isang mabuti at masayang araw. Once a year lang kita nag-birthday. Kaya, on the birthday ta, pagpasalamat ta ang panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon, tanganin kita mabuhay, diba? Tanganin makagibo kita kang mga bagay na gusto ta, makapagpasalamat, and makapagpaugma din kay ibang tao. Lalo na kung iguaman kitang blessings in life, well, pagpasalamat natin yan and let's give back sa ating, sa mga taong nagpapasaya sa atin. Anyway, ako po yun yung sindong ning quad, DJ Chloe, the love ambassadress po. May reminder ko lang ha, sa nanggana kang kasuod ma, kang pa-ice cream. Ay, tamang-tama ha, ano na, medyo mainit. Pero, di ko sure kung matuloy-tuloy ang init. Uy, knock on wood. Sana tuloy-tuloy ng init, no? Pero anyway, sa mga nanggana po kasuod ma, i-gcash ko na sana sa indo. Kaya PM na tabi ka mo kang sa indong gcash number. Sila, basta ako giraraya. Si Aliza Basbasio Andal, Christopher Buban, and Judeline Quadrante. Gcash ko na lang so pang ice cream nindo. Anyway, let's focus on today mga katindugan. It's What If Wednesday and dahil dyan may What If Wednesday, hanasya naman tayo. Ang ating What If Wednesday question of the day ay itod po sa indo kan GC Botarda Trading, Botarda GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botarda sa Facebook. May blue check po siya. Verified ni Meta kaya legit ang sa indong kahuron. GC Botarda Trading, Botarda GCash padala. Kung may mga kahaputan po kamo about sa pag-troubleshoot kan sa indong e-wallets ha. Arog po kang GCash, Maya, at Tomia Sinibaba. And salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang manlain-lain na klase ng barato, asin de kalidad na mga electronic appliances and spare parts. Ayan. Ang ating What If Wednesday question of the day. What if may chance kang baguhon ang sarong bagay sa buhay mo? Ano ang babaguhon mo sa buhay mo? Ding context mga katindugan, sa love life man yan, sa career, sa education, or whatnot. Sige, 0927-996-5002 po ang ating text line. Or you can also visit DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook. Comment po nang sa imong simbag or PM mo and enjoy lang kang pagpatugtog kang sa tuyong mga paboritong love songs. Sige sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: Sorry, ako na pala. Hello po mga katindugon and welcome back sa programang One for the Heart. Oras na po, alauna, 37 na ning pagkahapon. Time check is brought to you by Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Yon po sinda sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Available na po dyan ang 2D Echo Ultrasound. And of course, iba po dyan na urinalysis, fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated, konting kembot lang from One Radio. Kumusta sa giraray mga katindugon? Nag-best cafe green ka na ba? Abay, mag-best cafe green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Ay, ang satuyang What If Wednesday question of the day mga katindugon. What if may chance kang baguhon ang sarong bagay sa buhay mo? Warang tawong perpekto. Gabos kita, may mga bagay na, you know, we want to change para sa sadiri ta. And dahil lang may mga bagay kang gustong baguhon sa sadiri mo, it doesn't mean na failure ka na. No, actually, kapag ka-aruga ito mga katindugon, pag ika nahihiling mo sa sadiri mo na may mga bagay kang gustong baguhon, nagpapahiling din ito ki maturity. Diba? Kasi ibig sabihon, tanggap mo yung mga bagay na, yung mga shortcomings mo, and bako ito, di mo ito tigahayaan na i-define kung sisay ka. Kumbaga, it's just something that you need to change. Hello sa tuyang commenters. Maray na hapon kay Achi Tanling. Sabi niya, ang matry mag-pamper myself. Been working since birth. Oy, oo naman, no. Achi Tanling, while it is respectful, no, commendable kung talagang nag-work hard ka, syempre para sa future mo na rin, para sa sadiri mo na rin, sometimes it's okay na mag-rest. It's okay to pamper yourself. Minsan, bako man ito pagiging selfish. Kasi sabi nga ni Ibaga, paano kita makaka-provide sa satuyang pamilya, even sa satuyang mga sadiri, kung kita mismo di tatig aalagaan ng satuyang salud. Ano? So, importante yan, Sisterette Archie Tanling. Sabi ni Boss Balita, ang pwede kong baguhon sa sarong bagay sa buhay ko, magseryoso na ako sa babae? Ay, bakit hindi ka ba seryoso dati? Niloloko-loko mo lang ba yung mga babae dati? Niloloko mo siguro yung mga babae dati, no? Boss Balita, ang gwapo mo na Marn. Sige. Sana ay makahanap ka ng isang babae na talagang makakapagparealize sa'yo na kailangan mo siyang seryosohin. Pag nagugurang na, mas nagiging seryoso na sa love life. Ano? Yun din yung naukodan ko. Na, habang nagugurang, kasi syempre kang aki pa, baga, garo, tigiisip ko, ako personally, tigiisip ko, habang magpita, piday-piday na, karaw-karaw minsan na. But as you grow older, habang nagmamature ka, mas naiisip mo na, buko pa lang talaga basta-basta ang love. Seryoso palang talaga ang love. And it's something palang talaga na di mo dapat pagkurokalwagan. Bako lang dahil may balik sa imo, di ba, kapag kinarawan mo ang sarong tao, bako lang ito. Kundi, you know, it's a part of being human, yung love. And, ayun, sana, again, Boss Balita, naku, sa kagwapuhan mong an, imposible di ka makahanap ki babaeng ano, babaeng magayon. Kaya sige lang. And sana mahanap mo siya. And seryosohin mo siya ha. Mahalin mo siya. Mahalin mo ang babae. Huwag mong paglalaruan. Dahil yan din ay may emosyon tulad mo. Araw nga ni Kemping sasabi ko, balikta doon ta ang sitwasyon. Paano kung ika ang kinarawan? Ano mamamati mo, diba? Bako maray sa pagmati. E di ika man, iyo man ang gibuhon mo, no? Kung ano sa gusto mong mamati mo, iyo man ang gibuhon mo sa babae, diba?
1: Tama!
0: Carry mo yan, Boss Balita. Sige, mga katindugan. Ika, ano ang gusto mong baguhon sa buhay mo? I-comment mo na yan and sabay-sabay natin yang i-realize sa ating mga sarili. Habang nagdadangog-dangog sa tuyong mga tugtugan, digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 2:01.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio.
2: Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barata sa oras na ini natod sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Piglaladawa ni Glenda Ong Bonggaw, Vice Alcalde kang siyudad ng Tabaco, na nakatalaan na pagselebrara kang Tabak Festival ngunyan na taon bilang simple alagad na makabuluhan. Sigun kay Ong Bonggaw, na pagdesisyonan na kang gobyerno lokal na inaan na pondo ka na pagselebrar hali sa dating 18 million pesos asin ibaba ini sa labi sa 4 million pesos na sana asin sigun sa iya inibilang pag-aksyon sa krisis asin mga kalamidad na pag-agihanakan mga namamanwaan. Ipiniliwanag man na kan Vice Alcalde na dakulang partikan aktibidad at panginginotan kan mga opisyal kan barangay asin kan mismong komunidad dahil ang tanganing makonsiderar ang Tabak Festival ngunyan na taon bilang sarong pagselebrar ka na komunidad. Imbes na onseng aldaw man, tulong aldaw na sa nagigibuhan ng Tabak Festival, isasagibuan ang selebrasyon sa Hunyo 15 para sa mga upland barangay, Hunyo 18 para sa mga island barangay, asin Hunyo 22 man para sa mga mainland barangay kanang syudad. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata. Armo ako si Erickson Brutastin. Tuguna!
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
5: Good news para sa mga job seekers! Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW License Number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated. Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements: Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
9: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

welcome to the second hour of the show. Ako po ini, DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi po, so one for the heart. Oh, pero may sitwasyon digdi sa luwas kang istasyon. Ano daw tabi ito? Anyway, oras na po. 15 minutos makalihis ang alas 2 ang oras sa tod sa Indocan and Boyon Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong muebles, gamit ang solid nara wood para sa inman na purpose, para sa imong harong, opisina, negosyo o ano pa man, bisitaon lang ang sa indang showroom along the National Road Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Thank you po, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. Balikan ta ang sa tuyang What If Wednesday question of the day. What if may chance kang baguhon ang sarong bagay sa buhay mo? Anong babaguhon mo kat nindugon? Gabos kita may mga pagkakataon na napapaisip kita kung pwede lang magbalik, kung pwede lang balikan ang nakaagi. Kung pwede lang, dahil ko sinabi sa mga bagay na sinabi ko dati. Kung pwede lang, nade ako natakot, no? Dakulon kitang mga what if. What if binago ko ini? What if day ko iniginibo? Asin kung ano ba man. Pero kung tatawanan ka kipagkakataon, sarong bagay lang sa buhay mo, katindugon. Sarong bagay na naiisip mo na talagang gusto mong baguhon. Ano ang babaguhon mo? Sarong pagkakamali? Sarong tao? Sarong pagkakataon na pinalampas mo dati? Or baka sarong bagay about sa imong sadiri? Yan ang paguhuro ng tango niya na aldaw. Hello kay Cherry Borja, Juliana Bernardes, kay Analiza Binos Balmaceda. Sabi ni Janie, so nakipagbarkada ako sa mga tawong dayman pala na maitatabang kundi mangraraot pa na sa poon, una mo karahayan ang hatod, inggit palan ang yaon. Iyan sana, no? Ako, di pisi lang araw kaya na mga barkada tabi, Janie. And gladly na na-realize mo na kunyan, no? Na wara na sinda sa buhay mo. Hopefully. Telma Candelaria, maray na hapon. Ako, gusto ko baguhon sa buhay ko. Bawasan pagkasuplada. Pero mabuot ako sa personal. Talaga? Ano ba talaga? Sige, welcome back my cousin Medel Nas. Pabati sa mga paradangog mo. Tatay Jose Candelaria, Mama Nor Bariso, Marilu Borjal Loizaga, Milagros Colipat, Margie Transmer. Happy birthday, Carlo Loy Calais. Ay, happy birthday po sa mga nagsa-celebrate kan sa inang birthday ngunyan, ha? Happy birthday!

0: Hi, hello kay Judeline Quadrante. Sige, nag-PM ka na. PM mo tabi isu sa imong GCash number. Ta, i-GCash ko na lang sa pang ice cream mo. Real talk lang, mga kanindugon. Madalas baga, pag tigahapot kita, kung ano ang gusto tang baguhon sa buhay ta, madalas naiisip ta. Ang ino ta naglalaog sa isip ta sa mga bagay na pinagsisisihan ta, no? Like sayang, dapat ginibo ko na ini or dapat di ko na ginibo, no? Pero minsan, bako man ito talaga, bako man su bagay na ito ang gusto mo talaga deep inside na baguhon, kundi su rason behind that. Yung maling desisyon, yung sobrang pagtitiwala, minsan wara kang kusog kibuot, minsan sa mga pagkakataon na mas tigpili tang inuton ang iba kesa sa sadiri ta. Diba? Aruganik ang sinabi ni Jamie. Katindugon, kung natawanan kang pagkakataon na baguhon ang sarong bagay about sa imo, natagusto mo itong baguhon. No, ano kaya yung rason behind that? Halimbawa ako, gusto kong baguhon so mga pagkakataon na natakot ako na mag-step out of my comfort zone para mag-accept ki mga opportunities. So, nata kaya ta gusto kong baguhon ito dahil ba pakiramdam ko hanggang ngunyan dara-dara ko manggiraray so epekto kang maling desisyon na ito, diba? Pero kasi mga katindugon, kung iisipon ta, halimbawa may mga bagay kitang gustong baguhon sa sadiri ta, no, mapapaisip ka din kung what if binago mo ang sarong bagay na ito, no? Mababago kaya ang mga bagay na, mga magagayon na bagay na naranasan mo ngunyan? Let's say, gusto kong baguhon sumaling desisyon ko na nagpadaba ako sa sarong tawon na di ako kayang padabaon. So, in return, nagkaigwa ko ki heartbreak. So, heartbreak na itong naranasan ko. Baka iyo ito ang nagturo sa kuya na I am worth more than this. Diba? Halimbawa ngaya, gusto kong baguhon so pagkakataon na nadaog so team me sa sports, ngaya sa basketball, arog ka iyan. So baka itong pagkakataon na ito na gusto mong baguhon, baka iyo ito ang nagtulak sa imo para mas pagigihan ang sa imong training. Diba? Yung mga mistakes na pag narumduman mo, garo, nasusupog ka, garo, may cringe moment ba? Baka yun ito ang dahilan, katindugon, kung nata, mas maray kang tao niya. No? And minsan, ang pinaka-importanting hapot, bako lang, ano ang babaguhon mo, kundi, ano ang nauhudan mo, hali duman sa experience na ito.
1: Tama!
2: Tama!
0: Kasi we can comment a lot. Bako lang saro ang gusto tang baguhon, aminin. Bako lang sarong bagay ang gusto mong baguhon sa past mo or sa sadiri mo. No, kundi, dakul na bagay. Kasi we want to be better, diba? Gabos man kita. Pero, mas importante naman mga katindugon kung ano, so naukudan ta. Dahil di ta naman kayang baguhon sa past. Pero kaya tang baguhon kung paano ta hahampangon ang satuyang future. Kaya ito ang tips ko para sa inyo mga katindugon, brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. With branches at Bakakay, kataning kang consumer appliance sa Malilipot, sa Bungad kang Market, kataning kang San Jose National High School, katapat kang munisipyo, and kataning kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco naman, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, San Antonio, hampang kang simbahan, sa Kanaraya kang Manok ni Osang Basud, hampang kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, and sa Kinale sa May Gasolinahan, sa Kanto Tabi kang Prutasan. Sa TV naman, sa exit kang simbahan, kataning kang manok ni Osang, and kataning kang munisipyo, tapat kang shot puno. Tip number one ko sa imo, katindugon, kung may mga bagay ka pang pinagsisisihan hanggang ganyan, number one, okay lang yan. Gabos man kita nagkakamali, sabi ko nga ni, bora man na perfecto, diba? Aramta na yan. So, accept it. And after your acceptance, katindugon, patawadun mo na yung past mo. Nako, parang awa mo na. Magkaigwa ka ng development sa buhay mo. Dahil mo na pagparasisiyon sa sadiri mo. Kasi, yung version mo ka ito, katindugon, nag-ibo kay desisyon gamit ang knowledge, no? Kasanayan, edad, and emotion na ikaw siya kung panahon na ito. So, bako fair katindugon na husgahan mo siya gamit ang kaaraman na igwa kang unyan. Kaya, patawadun mo na sa diri mo. Don't be so hard on yourself, okay? Number two, dai ka mag-stay duman. Dai ka magbakalki harong duman sa regret mo. Ha, okay lang na balikan mo yung mga memories. Okay lang marumduman mo sa mga pagkakamali mo. Pero dai ka duman mag-star. Kasi may buhay pang naghahalat sa imong future.
1: Tama!
0: Number three, use your pain as guide. Wow, ha? So, kung may sarong bagay kakatindugo na gusto mong baguhon, let's say, haputon mo ang sabiri mo, ano ba ang pwede kong gibuhon nun niyan, tanganing day na ito maulit.
1: Tama!
2: Tama!
0: So, use your pain as your guide. Number four, it's not too late. Bako pa ho dyan ang gabos. May mga bagay na daita na mababago, pero dakunon pang bagay ang pwede tang punan sa giraray. So, minsan dahil mo na mababago, diba? Yung past mo, let's accept that. Dahil mo na mababago ang past mo. Pero pwede mo pang baguhon ang next chapter kang sa imong buhay. So yun na yung pagtuunan mo ning pansin. Using again your pain or your past as your guide. And magpasalamat ka na lang katindugon sa mga plot twists sa imong istorya. No, bako gabos na nangyari sa buhay ta, gusto ta. Pero minsan, sa mga bagay na halos, 'di ba? Minsan may mga bagay na nag-aabot sa buhay ta na halos data ma-imagine kung pinaranuta na ito. No, pinaano mo do ini? 'Di ba? Kung isipon mo ngon yan, hala, iyo pala na, no? Iyo pala iniso inagihan ko. Pinaraano ko na doon ito. Diba? Yung mga bagay na ito na halos nagraot kang sa tuyang buhay ka ito, ito pala ang dahilan kung nata mas matatag kita muna. Diba? So, be grateful sa mga plot twists, mga kontrabida moments, no, mga moments na yan sa buhay mo. Kasi iyan din ang nagturo sa imo. Iyan din ang nagpatatag sa imo. Oras na po, alas 2:27 ang oras sa Tud sa Indok kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Sa mga incoming college po, may education courses, business courses, computer courses, and more. And sa mga incoming senior high school, may Strengthened Senior High School program po dyan sa Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Bisitahon lang po ang sa indang Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Ay, ang ating tips ay hatod po sa Indokan Tabaco Electronics at AA Bersas Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pa pong spare parts and supplies. Thank you po for being our longtime partner, Tabaco Electronics. Dugdugan pa mo! Playing still, your favorite love songs of all time, hanggang alas tres, digdi po sa One for the Heart, on One Radio, 91.3 News FM.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe One for the Heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindu.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

Daily Post. Ngayon sa mga chill-chill lang dyan, tamang best cafe lang. Oy, mag-best cafe green ka na katindugon para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Quick reminder lang mga katindugon, while di mo na mababago ang sa imong past, you can always change yourself for your future. Kaya kung may mga di ka malingaw-lingawan na mga pagkakamali, well, it's okay katindugon. Alam mo, embrace it. Embrace your imperfections kasi that's you. That's part of you. Isang importante, maganda at pogi pa rin tayo. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Love yourself, katindugon. Dahil walang ibang magmamahal sa'yo, kundi ikaw lamang. Masunod na po sina Erickson and Berna sa programang Tugtugan on One with their Talktugan question na abangan muna sana. Hindi ko na-spoil. Abangan ang ating tugtugan mamaya sa Tugtugan on One. Ako pa, mapaaram na. Salamat sa giraray sa Induga Boss. May you have a good day ahead. Stay beautiful. Karapihan na. Bye-bye, everyone. I love you all so much.

0: with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Kabale sa mga prioridad na mabibinipisyuhan ng mga minimum wage earners sa kan-benting bigas meron na programa kan-gobyerno sa probinsya kan-Albayep. Sigun kay Albay Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Abuan Consejo na naglansar nin programa sa tulong munisipyo sa probinsya kan-Abrila sa Manilipot as in ngunya naman sa Kamalig as in Daraga. Pinagpaplanuhan na gibuhong gabos na local government unit sa probinsya ang makakakuakang naunang bida ng programa. Haros 1,200 bags subuot ang naipabakala. Asin kung susumahon, nasa 8,000 at 9,000 na ang nakinabang digdi. Apwera sa mga minimum wage earners. Basado sa sendang guidelines, nakabali sa mga prioridad na mabibinipisyuhan ang mga paro-oma asin para tukdo. Yan ang barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
3: Mabuhay ang Pilipinas!
2: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: Anna.
1: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello.
2: Mike,
1: are you there? Are you there?
2: Kunyan na mainit na pagkahapon mga katindugo.
1: Hello. Bye, hello. Bye, bye. Kumusta ang gabos? Happy Wednesday, mga katindugon. Maray na pagkahapon. How is your Wednesday today? June 10th, 2026.
2: Katahawon na naman po kang ano kang simana. Madali lang sana ang oras mga katindugon.
1: Na naman tayo, ha? Ay, kumusta ang gabos? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta?
2: Basa!
1: Kumusta mo na dyan sa Merkado Publiko, ang mga persyana, mga prabakal? Kumusta po ka mo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, padjak drivers.
3: Pwede sila ang pakapidal.
1: Ang mga yaong sa inda mga lasingan, nakatutok sa One Radio. Siyempre, siyempre, siyempre, siyempre. Ang mga solid katindugon, ang mga nakatutok sa inda, kung hain man kamong lupalop kang kinapan. Ano man sa imong tigigibo sa ngunyan, Marina Madjana, magturugtugan kita. Siyempre, tigilang yan sa tugtugan on One Little Stress hasta alas 5 rin pagkahapon. Kaibanan kami. Kami. Deng iba ako si Erickson.
2: Iman po, si Verna Banawon, kaibanan si...
4: DJ, the DJ.
1: Wow.
2: Yaon man sana kaya, sabi ko, magdigdi ka na, makipag-chismisan ka.
4: Talagang hanap pa de, chismisan.
1: Kumusta, CJ? Anong balita? Balita ako, parang wala ka sa, ano ha? Parang wala, nawawala ka sa area. Kumusta ang buhay-buhay? Tapos na ba ang mga, ano mo, mga requirements mo?
4: Pero actually, in totality, it's fine.
1: Ay, congratulations for being all good. Ay, syempre, let's all feel the good vibes. Kaibanan ang satuyang, ano, ang satuyang mga katindugan. Syempre, kumusta ka mo dyan ka, boss? How is your day today?
2: Uy, buti lang ito pala ng satuyang followers sa Tugtugan Online.
1: Ay, what's up? Maray na pagkahapon.
2: Maray na pag... 129. Bakit pabawas tayo mga katindugan? Anong naging kasalanan namin?
1: Kaya, Ma'am Rodriguez, maray na pagkahapon tabi, madam. Maraming pagkahapon kay Ma'am Karen Rodriguez. And to all the followers, maraming pagkahapon tabi sa inyo, gabon.
2: Salamat sa mga nananatili.
1: Ay, syempre, ngunya na Miyerkules. Kumusta kung una ang sa inyong kamugtakan? Ta ano grabe an mga happenings. Ay, third day na kang kralasihan. Kumusta nakapag-adjust na siguro ang satuyang mga students out there? Alright, sabayan nito kami sa satuyang turugtugan hasta alas 5 ngunya na pagkahapon. Siyempre, siyempre, siyempre, may tirismisan kita at dyan. Kaya kung hindi ka ba nakapalo sa satuyang Facebook page, follow na ang Tugtugan on One. Mag-comment na kang sa imo kasi. 15 minutes after 3 o'clock in the afternoon, siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
2: Tindugan.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. Nagbabalik ang tugsugan on one. That was Makita Kang Muli by Sugar.
1: Ano ang
0: gusto mong makita mo? Ikaw, ano, si Jay. If you were given a chance.
1: Oy, balita ko, may makikita kang muli.
0: Ay, wow, may makikita kang muli.
1: Ay, halo da, halo, sabi sa akin.
2: Halo sana.
0: It can be a person, it can be, ano, something.
2: It can be a place.
0: Ako ang gusto kong makita muli ang ano, ang sa kuyang balon. From ano.
1: Hindi naman ito mapailig mas kinuarin.
0: From elementary to college. Nakakamiss ang ano, ang school days.
2: Kamusta naman sa mga students na minakurali 5 days at this hour?
0: Hindi ba dyan? Oo. Ay, si ano, si Catherine, sarong listener niya to. Oh. Ayan, sa Bungabong High School.
1: Okay, maray na hapon na sa mga taga Bungabong.
0: Maray na to hapon, tabi. Ay, si, ano, na, malilingawan ta ka, tabi.
1: Si
0: ano, si si Sir Cogs Diaz Canyon, sabi niya nakaantabi na po kami digdi sa Balading sa One Radio.
1: Ay, mga taga ba dyan, sa Balading
0: Malinaw Albay. Oy, speaking of Balading Malinaw Albay, taga Balading Malinaw Albay, so sa tuyang palarong pambansa champion, nice, sa billiard, si Raiden Camo. Congratulations, tabi. Nahilig ko dyan kang ano, nagpasirin sa City Hall. Kaiba sa mga ibang medalist man kang palarong pambansa 2026 na ginanap sa Aurora ba ito? Sa Aurora, if I'm not mistaken. Opo, sa Aurora, tabi ito, mga katindugan. Congratulations! The pride of Balading Malinaw Alba. Fight, si Raiden Khan.
3: Si Ramsan.
2: Namis ko lugod mo, Billy.
0: Ay, oo, oh, may, may ano ka dyan, di ba? May interest ka sa billiards.
1: Agusan del Sur.
0: Ah, Agusan del Sur.
2: Correction.
0: And I start.
1: Uy, barita ko. Sa ano, ang next, ayan, ano daa, sa Naga.
0: Ay, ang next pala ng pambansa. Wow.
1: Ang maano.
0: Ang bongga talaga. Arang yun sa dyan. Kaya, ano, mga athletes kang Tabaco City. Good luck, tabi. As in, sa mga delegates kang Bicol, good guys.
2: Ngunit pa sana mag-iripos sana.
1: Grabe, hindi po na pwede magpahingalo.
0: Ay, oo, oh, may ano dyan si Mayor Ibrahim na maski pa kasunda, they will train the athletes.
1: Wow.
0: Para all prepared sila pag nagsabak sa gabos ng mga
3: Ibrahim.
1: Pero kay Puan man ang pahingalo.
0: Eh. Ah, siyempre.
1: Paglingawan ang pahingalo.
0: Kay Puan ang pahingalo, no? Kunday ka na magpahingalo. Pahingalo na, dahil kasagkora na ang makuang kayo. Rest is very essential. Sleep is very essential. Kaya nga ni, we are required to have sleep. 8 hours a day. In the minimum basis.
1: Pwede naman, log naman guys, ang 5. Pwede na.
2: Malalang puyat yan.
0: Pwede na yan. Pwede na yan. Lalo kung ikaw ay maraming ginagawa. Pero syempre, bawi pa rin ang tulog kapag may...
2: Oh, may pabinig ka pa rin yung makapag-hang sa rampun.
0: Diba? Kaya sa mga, ano, sa mga katindugo niya to dyan, always prioritize your health because your health is well.
1: Yes!
0: Tama!
1: Oy, sa mga katindugon ta, yung mga ano, dahi pa nagko-comment.
0: Magko-comment na tabi.
1: Ulo ko na, hindi ang kataning.
0: Pagpabalik, mag-chirismisa na kita. Dito lang yan sa Tugtugan on One, so One Radio.
1: Tindugan na!

0: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababa kay man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center.

0: Papa.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Naresibi na ka na Kamara de Representantes ang abiso hali sa Senate Impeachment Court katakod ka na katalaan na pre-trial conference sa kasong impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipinahayag ini ni House Prosecutor asin Bicol Saro Partylist Representative Terry Redona. Basa sa notice na pinirmahan ni Acting Senate President Sherwin Cachalian na inatasan ang nakampo ni Vice Presidente Sara Duterte as in House Prosecution Panel na mag-atindir sa pagdangog sa Senado sa Hunyo 18 sa oras na alas 9 din aga. Inatasan man ang duwang kampo na magsumitira ka ng sa indang mga pre-trial briefs bago o sa Hunyo 15. Dapat man subuot na ipahayag ang mga napagkasundo ang katotohan, mga isyong kaipuhan resolveran asin listahan na ka na mga ebidensya asin testigo na ipipresentar sa pagbilitis. Daiman magiging bukas sa media asin publiko ang pre-trial conference. Ngani mapadali ang talakayan asin na masyertong maayos asin marikas ang napag-usadagan kaso. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata. Aramo ako si Erickson Brutas din. Tuguna!
1: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindug na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 22 minutos na mag-listen ulit sa 4 ng pagkahapon. Maray na pagkahapon sa Indugabos. Happy Marianda time sa mga on Marianda mood na ngunyan. Kay Sir Romnick Bilaos, maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon man kay Ma'am Janeline Cam. Good afternoon po, DJ. So shout out da kay DJ Chloe.
1: Good afternoon po.
0: Alright, today is June 10. Grabe, 10 all down na. Grabe naman. Pwede bang mag-slow down for a bit? Pero anyway, syempre, whatever happens, kahit ganyan ang mga pangyayari kay Diaz. Ganun ang aking mga response. Alright, tama pa siring na kita sa tuyang chikahan na portion kang tugtugan online. Siyempre, sa tuyang
1: tugtugan. Oy, bago yan, may request si Ma'am Karin Mim Rodriguez. Sabi niya, pa-play po ng song na Gusto Ko Nang Bumitaw.
0: Wow, wag po.
1: Sige po, pero wag po. Sige.
0: Bakit gusto mo nang bumitaw, Ma'am, Ma'am
1: Karen? Ay, pa-shoutout man dasi sa iyang agom na si Rafael Lito Book.
0: Ay, ayan.
1: Na nasa palayan da, na nagtatasak. Nagtatarok ka din eh. Iyo. Nagtatasak kaya, sabi niya din. Baka nagtatarok kaya. Salamat po.
0: Alright, sa satuyang question for today. Ang satuyang making around sa trend. Kung tatawan kay pagkakataon na palitan ang pangaran mo, ano ang maya mong ipalit as in nata? Sunit na background, dahil ang orange ay nagde-demand na balitan ang sa iyang pangalan into Charmaine. Dahil ko aram kung nata Charmaine ang maya niyang ipangalan.
1: Kung ikaw si orange, sige logot, gano'n na lang. Kung ikaw si orange.
0: Kung ikaw si avocado, gusto mo rin ba ng pangalan ng Melanie? Kaso on the process pa po iyan, magpapanotaryo pa po si Orange para mapalitan ang sa iyang pangaran na Charlotte. So bako pa po official and valid. Kaya ilingon ta daw kung sindaman tatawan ka chance na magpalitan sa indang pangaran. Mapalit ba sinda? Atin kung mapalit sinda, ano ang apigay niya? Ano ang ipapalit ninda? And why? Dahil, syempre, bako tamang choice ang pinangaral sa tuya. And, ano po kaan? Dahil pa man kita mag-decide kan inaragin kita. Dahil pa man kita mag-decide kang sa diri niya itong pangaral. Diba? Arong ni ano? Ni Orange. Dahil man, bako man siya nag-decide kan pangaral niya. Kaya ang ngunyan, nadakulaan na siya, nag-isip na siya. Ngunyan, napapalitan. Ngunyan, palitan ni ni Orange na Charmaine. Ako dati mo yakang mampalitan sa kuyang pangalan. Dahil ko aram kung pangaran ko. Na ang son baga kaya, may aram ko may son. Dahil lalaki ako. Diba? Pero ako man Eric ang pangaran kang papa ko. So I'm not Eric's son.
1: Erickson na lang.
0: I'm Elmer's son. Kung man ako Eric's son. Kaya naku-confuse ako na daw. So anyways, inunta daw ang sa indang mga choices kay Christian Abrara Chan. Good afternoon, Mantabi. Sabi niya, Ma'am Janeline Camus, sa iya daa, kung tatawan ako kay pagkakataon na palitan ng pangaran ko, Jen kasi mas bet ko siya buda para confident kung confident. Jen, a
1: Jen. Masosyal mo lang ganyan pag damobol.
0: Jen Bilog, mga Arab.
1: Jin ito, Jin.
0: Ibang Jen na din. Pero halik manggiraray ma'am sa ano, sa Janine Kambo. Sa Janine yan. Akong baga, ano siya? Kinaamo siya daw sa nickname mo, pero muya mo itong maging real name mo talaga. Ang sabi niya, mas bet daa siya, pa, mas confident daa siya pag tiga-upload siyang Jen, kaysa sa Jeneline.
1: Ayun man ang God, Jen. Ba, may, sige, ano, sige Jeneline. May
0: liit na lambing pag sinabing Jen.
1: Jen, oh, sige.
0: Jeneline.
1: Hold nun yan, basta sige, kapag yawn ka Jen, Ma'am Jen. Jen na lang, kasi Jeneline.
0: Ma'am Jen. Iba talaga, Ma'am Jen. Pero siya pang, ano, si, as anak ng CEO ng dati. Maraming na paghahawan ulit kay Ma'am Jen. Kay Sir Boludoy Ibuenga, sabi niya, sako, gusto ko palitan. Ang Boludoy, gusto ko Bogart na lang.
1: Parang same-same lang yun, Boludoy.
0: Bogart? Bogart. So, mga ano, mga kang-inot pang anina, mga kang-inot pang...
1: Bansag.
0: Mga bansag. Yan ano naman yun, si Bogart. Kumusta tabi, Sir Boludoy? Kaya... Kisay pa ito. Sanday na yun, nag-loading ang sipuyang ano.
1: Kay ano, Nick, sige, basunta kay Cathy Bonaobra. Mm-hmm. Sabi niya, sa kuya po DJ, yung Joanna Rain, sabi niya. Taano, iyo po kaya ito ang inot kong pangaran na nasa isip ni Mother. Ta kinuha sa pangaran ni Danny Papa, pero nag-suggest po sa tita ko na iyo na lang daa po ini, maski habok ko
0: man. Hey, mga good choice, maski habok mo man.
1: Shout out sa tita mo. Shout out na dyan sa mga ano, sa mga taga Bungabong High School.
0: Ay, amo yan niya pala. Joanna Rain. Wow. Medyo ano man ang ganda. Parang...
1: Ah, kaya pala yung Cathy mo. Nilagyan mo ng ring. Cathy ring.
0: Ay, yun man ang ganda niya. Siguro ang pangaral ni mama mo, Joanna.
1: Para, Joanna rin. Si Joanna para, rin.
0: Ito aki niya. Yung manggirara. Si Joanna rin. Maraming pagkahapon sa ano dyan sa Bungabong High School. Nakabuli, ano ba ka mo?
1: Wala, nakaka-comment ka pa ha. Magdungog sa teacher.
0: Kaya Ma'am Premier, good afternoon. Siguro kung may pagkakataon na magpalitan ng pangaran ko, ito na lang sa Chinese. Paano ang upload sa ko nung nag-work ako sa Taiwan, imbis Premier, Kulame. Paano dain ninda na pronounce who are Buddha? Gusto ko naman. Premi, dahil hindi na pronounce so R, kaya pinalitan na L, so lame.
1: Lame? Premi pala.
0: Pwede ano, kapag may mga, sa Taiwan baga, di pa kumansinda fluent pag may mga R. So, halipot ang dila ninda din. Kaya pinalitan pala ng hulami, tapos namuyahan naman daan ni Ma'am Premi. Para na pagkabon sa ano dyan sa Upper Bongga, baka kay Alba. Alright, kay DJ Kuwami, sabi niya, ako po sobrang satisfied na sa name ko. Very well thought. Salamat sa mga magurang ko. Siguro po kung may chance akong palitan ng name ko, siguro next po, para short but unique. Ay, oo. Ang, ano lang, Nix, ginamit ko siyang IGN data sa ano, sa pa-pumpy sa mobile game.
1: Talaga siya. Pirilion na pangaran. Kumbaga,
0: short lang siya. Muya ko short lang and parang unique. May letter S. Di ba halos, ano, ako manggabos, ay, diitin lang na pangaran ang may letter X.
1: Yes. Kaya,
0: pag may X ang pangaran, very unique siya. Kaya, thank you po, DJ Glowitz. Amoy, ano na siya, satisfied na siya sa name niya talaga. May mga Arab talaga ka, na okay na sa inda. Sabi ni Ma'am Abby, yan, gusto ko Bellatrix. Ay, iba mo. Sabi niya, Latin origin, meaning female warrior. as you who brings blessings or blessed. Siguro kung papala rin ulit magka-baby tapos girl, Bellatrix ang magiging name niya. Ay, okay na mga ano, mga
1: napapanahon ba?
0: Na mga ano, mga mga parents ko niyan. So mga gusto na nindang ipangaran sa Inda, ipapangaran nila sa mga ano, aki magiging Inda. Aki Inda. Kasi di na sila makakapagpalit. Depende na lang kung may anasya-anasya ng ano, more money.
1: Female warrior pala na.
0: Female warrior pala ang Beatrix. Sa Mobile Legends, may hero duman, Beatrix.
1: Yan. Sana po, Ma'am Avi,
0: warrior pag, din siya.
1: Pagpala rin ulit kayo magka-baby.
0: Thank you po, Ma'am Avian. Kaya Ma'am Clarita Castro. Pisilo na ang hapon. Grabe. Para sa ko. Dahil ako mapalit din pangaran. Apisar, iyanaan na suginamit kan ako binunyagan. Choice mo tabi, Ma'am Clarita. Dahil magayon man talaga ang sa imong pangaran. Clarita. Garo ano? Garo Donia. Yeah.
1: Pwede man Donia Clary.
0: Donia diba? Clarita.
1: Clary.
0: Pang, sa bagay, pang Donia kaya ang sa imong tabi, ano? Pangalan, madam.
1: Pero bet na bet ko ang sa imong apelido, Ma'am Clarita Castro.
0: Diba?
1: Magayon pero talaga mga, yung pag ano,
0: mga pa-apelido kang mga teachers.
1: Gara apelido kang mga Castro. Nasa government. Castro. Thank you, Ma'am Clarita Castro.
0: Kay Gado, sabi niya, para sa iya, day ko naman palitan, taini ang taos ako ka mga magurang ko. Aram kong nagkasundo sinda sa pagpili kang pangaran ko, kaya day ko na kaipo ang palitan. Yun lang po. Okay.
1: Oy Gado, kumusta ka? Ano na, napakaray mo na sa imong radyo.
0: Kumusta?
1: Nakakadamog ka nung unyan, o hindi ka lang active sa tuyang Facebook page na Tugan on One.
0: Ay, kay Nathan Appian, kung mabibigyan ako ng pagkakataon palitan ng pangalan ko, ang sabi niya, gusto niya ay Maria Patricia Nicole.
1: Wow!
0: Bakit? Kasi ever since gusto ko na talaga ang name na yan, na sakaling nga magkaroon ako ng anak na babae, yan ang ipapangalan ko sa kanya. Kaso, malabo iyon, lalaki rin kasi ang hanap ko. Ay, happy pride kay ano, kay Nathan.
1: Happy pride!
0: Maria Patricia Nicole. Grabe. Iyon talaga sa mga tigagamit sa mga ano pa dyan tayarang mga ano, diba? Mga
1: patok na patok ano, yan ang mga pangaran na yan sa mga pageant Maria Patricia Nicole.
0: Alright. Wow.
1: Pasabog.
0: Magkapagpanotary yung gamit. Iba ni si Charmaine. Sa indaw mga si asin si Melanie.
1: Sarabay-sabay na.
0: Sa mga pangaran. It is your choice, diba? Choice natin yan kung gusto natin palitan. Or mag-stay tayo doon sa ating, ano, sa ating,
1: yes,
0: talagang binigay sa atin ng ating mga parents.
1: Kanya-kanya man bagay yan. Kanya-kanya may mga yan. Pangaran ba kaya talaga na may istorya sa likod kang mga pangaran nito? May iba man na okay na yan, na ano lang, nabigla lang, ano. Tapos may iba man na talagang pinag-isipan. Pero gabos iyan na pangaran nito, magagayon. Warang pangit na pangaran.
0: Alright, mabalik pa syempre ang Tugtugan on One. Well played song, gusto ko nang bumitaw. Requested by Mom Carmen.

0: 91.3.
1: Tindugo na.
2: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and ground mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: One Radio.
1: Tindugo na.
0: One Radio News FM 91.3.
12: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindubila. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 6 minutos na sa nabago and alas 5 ni pagkahapon.
1: Ay, a public service announcement po muna kita mga kitindugon. Kung si Sayman daw po ang nakakuha ki transparent na envelope na may laog na documents arog kang death certificate, mga resibo daw po, may photocopied driver's license ni ano si Donyo Coluzur. Kaluzur, as in iba pa, nawaltak na po ini sa agihan from Kinale to Marirokang June 10, alas 3:30 nin pagkahapon po. Makibalik po sa One Radio o kaya i-contact ang numerong 0945-296-2146. Ang nagpapaisip 0945-296-2146. Ang nagpapaisip po si

0: 来，
1: 那个来又没得来呀！
0: kayak mo yan yung man wag sabay sa ano sa kila Charmaine na magpanotaryo kan sa iyang pangalan.
2: Sabay-sabay kayo mga kadini. Oy, may nag-follow. Thank you kay Ma Mary Ann of Buena Consejo Borsales. Ayan, nakahabol
0: thank you very
2: thank you,
0: much.
2: Thank you, Ma, sa pag-follow.
0: Ay, thank you sa mga nakaibanan niya atong niya na pagkahapon. Sa mga nag-comment, sa mga nag-follow, sa mga nakatutok niya sa sindang mga harong, sa sindang mga sasakyan. At sin kung hain ka pa man ang lupalo pa kay na kinapan. Sa nakatutok ka sa One Radio, pero may kang tindo. Siyempre, inigiraray at ito yung naging turugtugan. Ay, sa aga giraray. Yeah. Masunod po ang Barada 30. Alas 5 hasta alas 5 yung medanin pagkahapon. Mga kaibanan, mag-giraray kami. Sirin na kami ang sanayong nakaibanan. Iglis at ito yung turugtugan. Ang iba, ako si Eric Swine.
2: Iniman po, si Berna Balahon. Salamat gira rin mga katindugon. Sa aga giraray, diglang iyan. Sa tugtugan on one, sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugon na!

sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon ang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: sa headlines sa kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30 headlines.
0: Minimum wage earner sa probinsya kan Albay kabale sa mga mabibenepisyuhan na kan benteng bigas meron na programa.
2: Albay asin katanduanes nakapagrehistro ng hababang inflation rate kan mayong ting taon.
0: 85 volcanic earthquakes na irehistro sa Bulkan Bulusan.
2: ESWD Bicol nagpreparar na ni 5,095 food packs asin 1,179 hygiene kits para sa mga bakwita.
0: Sarong motor bangka na recover sa kadagatan na kanabara sa Katanduanes.
2: Paglangkaw kan bulalang pensyon, epektibo ng unyan na bulan sigun sa SSS Ligaspi.
0: Sa lado nasyonal, sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo 27, magiging simple sigun sa House Secretary General.
2: Bilang akan mga nagadana sa Linog sa Mindanao, nagsakat pa sa 45.
0: Kamara naresibi na ang abiso para sa June 18 pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara.
2: Nasa 4 milyones ng mga estudyante asin 8.6 na eskwelahan apektado kan magnitude 7.8 na linog sa Mindanao.
0: DOJ ipigsugo sa NBI na investigaran ang pagkagada ng kan Ateneo players na sinda Butter Bonya asin Adelie.
2: Teachers Dignity Coalition nangapuda ni na psychosocial intervention para sa paratukdo asin estudyante na natroma sa linog sa Mindanao.
0: Sa luwas sa kanasyon, Iran guards naglansar ni na drone strikes sa US

0: base sa Bahrain.
1: US nagbalos nin airstrike kontra sa Iran, makalihis pabagsakon ang US Apache helicopter.
2: Parada 30, Parada 30 headlines. Parada 30, Parada 30.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Miyerkules, Hunyo 10, taon 2026. Kami po, ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po, si Bernadette Manawon.
0: Nadadong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page. One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30, Parada 30.
0: Oras, alas 5:06 na po ni na pagkahapon na pasirin na kita sa detalye sa kan mga barata natod sa Indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta Lucan.
0: Kaiba sa mga prioridad na mabibenepisyohan ang mga minimum wage earners kan benteng bigas meron na programa kan gobyerno provincial kan Albaya. Sigun kay Albaya Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na naglansar na nin programa sa tulong munisipyo sa probinsya kan Abril sa Malilipot asin ngunya naman sa Kamalig asin sa Daraga. Pinagpaplanuhan nagibuhong gabos na local government unit sa probinsya ang makakapag-avail kan nabanggit na programa. Haros sa 1,200 na bag subuot ang naipabakal asin kung susumahon nasa 8,000 hasta 9,000 ang nakinabang digdiya. Afwera sa mga minimum wage earners basado sa saindang guidelines na kabale sa mga prioridad na mabinipisyuhan ang mga paraooma asin na mga paratukdo.
1: Yan transtanto kinumpirma ka na Philippine Statistic Authority Bicol na nakapagrehistro ni nahababang inflation rate para sa bulan ni Mayo taong 2026 ang mga probinsya kan Albay asin Katanduanes. Basado sa datos ka na PSA, parehong nakapagrehistro ni na 6% na inflation ang naunang bita ng mga probinsya sa nasabing bulan. Mas hababa kumpara kan Abril na nasa 6.8% asin na 6.3%. Sigon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdesa, naghibaba kidiit sa 7.4% ang inflation rate sa Bicol kan Mayo, hali sa 7.6% na nairehistro kan Abril. Sinabi niya nagbantol sa housing, water, electricity, gas at iniba pang petrolyo. Siring man ang nakaapekto ang pagbaba kan presyo nin gasolina at na diesel. Sigun pa kay Predis, ang panginot na nagtaonin paglangkaw sa inflation, iyo ang presyo kan mga cereal, arog ka na bagas, sira, seafood, prutas, LPG, arkila sa harong, asin transportasyon, kaibana na digdian paglangkaw kan mga pite. Dugang pa ka na hensya, nakaambag mana sa paglangkaw kan inflation rate, ang bagas na nasa 18.8%. Mientras tanto, pigsyerto man kang Department of Education and Agriculture Bicol, naman tinidong bastante paanag pamangiraray ang supply nin bagasa sa ibong ka na paglangkaw kan inflation rate sa rehiyon.
0: Alas 5:09 nin pagkahapon na nagpapadagos ang monitoring na pigigibo sa aktibidad kan bulkan na bulusan sa Sorsogon. Magigirumduma na nagtitinir sa alert level 1 ang nasabing bulkan sa Ngunyan. Basado sa datos sa kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nairehistro ang nasa 85 volcanic earthquakes sa bilog na magtamlag. Nahiling man ang panandalian na paghubag kan bulkan o ground deformation. Hasta sa Ngunyan, mahigot na ipinagbabawal ang paglaog sa 4-kilometer radius permanent danger zone kan bulkan bulusan.
1: Ikinarga na asin na pigpreparar kan lokal na gobyerno ana 5,095 na family food packs asin 1,170

0: 10 webinar hygiene kits hali sa Baybay Warehouse kumuparte ka na pang-onsing bugso ni Ayuda kang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa mga pamilyang naapektaran kan padagos na pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Tulos mana na ididistribuera ang mga food as in non-food items sa mga evacuation centers sa Tabaco City, Ligao City, Kamalig asin Manilipota, nganing masyertong narerespondiran ang mga pangangaipuhan na kan mga residenteng paramyentras na nagtitinira hali sa mga apektadong komunidada. Sigon na sa ahensya, partinikan padagos na disaster response efforts kan gobyerno na syertong marikas asin dagos-dagos ang paghatod ni natabang sa mga pamilyang apektado kang naunang bitanang kalamidada.
1: Parada 30. Parada 30. Alas 5:11 pagkahapon, detalya sa kan barata sa katanduan sa na-recover ang sarong partially damaged na motor bangka ang nasabanwaan ng kanabara sa katanduan sa sigun kay Baras Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Kim Tenoria na nahiling ang nasabing bangka kanaduwang parasisira ang nanakalubog sa kadagatan na wara man subot nin tawo ang bangka siring man ang makina kainiya. Sa presente pigaaram pa kuning kisay ang tagsadirikan bangka asin pinagtutubod ang hali ini sa ibang lugar. Sinabi kan opisyal na posible pang makuha ang bangka asin kaipuhan sa nining i-repair. Pagirumdum kan opisyal sa mga residente na inkaso makahiling nin bangka tulos na ipaaram sa mga lokal na otoridad para sa marika sa naaksyon na.
0: Epektibo na ngunya na bulan kan Hunyo ang paglangkaw sa nare-receive nga bulananay na pensyon na kan mga pensioners. Ini makaliis na maipautoba na ang ikaduwang parte ka na pension reform program kan securities social security system. Sigun kaya Janet Mapa, tagapagtaram kan SSS Legazpi branch sa eraram kan programa iguanin ni Jess Porosyento na dagdag sa bulan ng pensyon na para sa mga retirement as in a disability pensioner. Mantanga 5% man sa mga death as in survivor pensioner. Piglinaw man ni Mapa na dapat sa bulan pa kang Setyembre ang pagpapautob kay ni alagad huli sa oil crisis ay inamaya na ang implementasyon na para matabangan ang mga pensioners. Mientras tanto, ang ikatulong tranche kan pension hike iyo ang i-implementar sa masunod na taon.
2: Parada 30! Parada 30! Basreta Lukal!
1: Alas 5:13 in pagkahapon na pasiring man kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasional na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barreta Nasional!
1: Igpo na na kan Kamara de Representantes ana paghahanda para sa papaabot na ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatalaan sa Hulyo 27, 2026 sa Enot na Interagency Coordination Meeting. Sinabi ni House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil na simplicity ang magiging tema kansona ka na Presidente ngunya na taon. Sigun sa iya, wara ng red carpet asin halabang mga gown asin pigiing ganyar ang mga maatindir na magsulot ni simple alagad ang kopan na mga kasulutan na nagsagibumani na pagtiripon na ngani pagulayan ana seguridad protocol asin iba pang preparasyon na para sa tauna na report kana presidente sa Kongreso. Inatindiran ini kana Kamara, Senado, Malacanang mga ahensyang pangseguridad asin lokal na gobyerno. Ang ikalimang sona ni Presidente Marcos gigibon sa Session Hall kana Kamara sa maabot na Hulyo 27, 2026.
0: Nagluwas sa datos kan Office of the Civil Defense na uminabot na sa 45 ang numero kan mga binawianin buhay sa Mindanao huli sa magnitude 7.8 na linog kan Hunyo 8 taong 2026. Kaibana na sa mga bagong biktima ana 7 individual hali sa Jose Abad Santos asin saro sa Malita sa Davao Occidental. Apuera digdi pigkakarkulong nasa

0: 17 katawo pa ang nawawara, kaibanan ng 4 na hali sa Glana, Sarangani, asin 4 hali sa General Santos City. Labi sa 450 katawo man ang nairido, asin pigkakarkulong nasa 35,673 na pamilya, hali sa 199 na barangay sa Regions 11, 12, 9, asin farm ang naapektaran kan kalamidad. Nagpapadagos man ang search and rescue operation kung sain, labi sa 300 na uniform personnel ang naka-deploy.
1: Naresibi na kanagkamara de representantes ang abiso hali sa Senate Impeachment Court katakod kan nakatalaan na pre-trial conference sa kasong impeachment kontra ki Vice Presidente Sara Duterte. Ipinayag ini ni House Prosecutor asin Bicol Sarok Partylist Representative Terry Ridon basado sa notice na pinirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na inatasan na ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte asin ang House Prosecution Panel na mag-atindir sa pagdangog sa Senado sa Hunyo 18 sa oras na alas Webenin pagkaaga. Inatasan man ang duwang kampo na magsumitirkan sa inda mga pre-trial briefs bago o sa Hunyo 15. Dapat man subot na ipahayag ang mga napagkasundo ang katotohan, mga isyong kaipuhan resolveran asin listahan kan mga ebidensya asin testigo na ipipresentar sa paglilitis. Day man magiging bukas sa media asin publiko ang pre-trial conference ngani mapadali ang talakayan asin masyertong maayos asin marikas ang pag-usad kan kaso. Sigun pa Kiridon, ang pre-trial conference ang maserbing giya sa schedule asin mga prosesong susunodon sa impeachment trial.
0: Mientras tanto, nasa 4 milyones na estudyante asin 8,642 na eskwelahan sa 43 na school division sa anum na rehiyon na apektado kang nangyaring magnitude 7.8 na linog sa partikan maasim sa Rangani kang Lunes, Mayo 8. Sa pinakahuling report kang Department of Education, nasa kabilugan na 4,090,246 na mga estudyante asin 156,282 na mga paratokdo asin obrero sa Regions 9, 10, 11, 12 asin varma kairibana na ankaraga ang apektado huli sa suspensyon kan klase sa mga lugar. Sa inisyal na napag-inspeksyon sa mga danyos, nasa 381 na classrooms ang iguaning dikit na danyos, 93 ang grabe ang pagkagaba, asin 72 ang narumpag kang linog. Ipinagbuot man ang Education Secretary Sunny Angara ang tulos-tulos na inspeksyon sa mga eskwelahan, asin inasigurar na isa sa irarom sa masusing inspeksyon ang gabos na pasilidada bago dagos na imbalik ang face-to-face na klase. Mientras tanto, padagos ang search and rescue operation kan mga otoridad sa mga naunang bitan ng lugar asin pinatanidan ang publiko na maglikaya sa mga narumpag na edipisyo huli sa posibilidad ni mga makusog na aftershock.
1: Yan, trust tanto, ipigsugo kan Department of Justice sa National Bureau of Investigation na imbestigaran ang pagkagadan kan duwang Ateneo de Manila University basketball players na sinda Rene Baterbonya asin Divine Adili sa Dipakulaw Aurora. Sa sarong pahayag, sinabi kan DOJ na dapat determinara na kan NBI kung igwang bastanteng basihan ngani na irekomendar ang pagsunad nin kaso. Magigirumduman na enot ng sinabi kan Ateneo na ang nangyaring pagkalamos sa kan mga atleta ang durante kan building activity. Si Baterbonya na dating palarong pambansa champion as in most valuable player para sa Ateneo de Davao ang nakatalaan kuta ng magpuunan kan sa iyang collegiate career sa Blue Eagle sa UAAP season 89. Ang 21 anyos man na si Adili ang nagsiserbi bilang foreign student athlete kan Ateneo sa season 88. Mientras tanto, nagkukundusir naman ni Suway na investigasyon ang Police Regional Office 3 dapit sa insidente.
0: Nangapodan ni na Psychosocial Intervention ang Teachers Dignity Coalition para sa mga paratukdo asin estudyanteng na trauma huli sa makusog na pagtama kang linog sa Mindanao. Sigun kay Teachers Coalition Dignity Chairperson Evangel Basas, na nangangapudan sinda sa DepEd na magkondisir nin intervensyon sa mga siring kaining issue sa mental health, makalisaan makagada na eksperyensya kan mga estudyante asin na paratokdoa. Sa ibong kaini, hinangaan man niya ang pagiging handa asin ni kalmado kan mga paratokdo, siring man ang sa indang pagiging resilient, nga ni nainuton ang kaligtasan kan mga estudyante. Dagdag pa ni Basas, nalauman na magdadarainin ng grabing danyo sa sektoro, urog pangharayo upaan hahabulo na pag-abot sa kakulangan sa mga classrooms. Tinawang doon man niya na kaipuhan digdian maayos na mga pagpaplano sa mga espasyo, manungod sa seguridad kan mga eskwelahan. Yentras tanto, padagos ana pigsasagibong protesta kan grupo sa Metro Manila, nga ni naipangapoda na sa gobyerno, ana presenting mga kamugtakan kan mga paratokdo.
1: Nilinaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magtitinir na 16 na boto ang kinakaipuhan ngani na mahatulan si Vice President Sara Duterte sa paparaning impeachment trial sa ibong kanorolay sa quorum sa Senado. Ini makalis question ni Senator Alan Peter Cayetano kung pwedisir na maapektaran ang numero kan kinakaipuhan na boto sa impeachment proceedings kasunod na kanaging interpretasyon na kan bagong mayorya na bastante ang doseng senador ngani na magkaiguanin quorum kan Hunyo 3. Sigun kay Gatchalian na nakalaag o malinaw na nakalaag sa Article 11 Section 3 kan 1987 Constitution na kinakaipuhan na kan pag-uyo na kan 2/3 kan gabos na miyembro kan Senado ngani na magkaiguanin conviction sa sarong impeachment case. Ulit 24 ang kabilugan na numero kan mga senador. Sinabi kay ni na nagtitinir na 16 na boto ang constitutional threshold para sa conviction as in daily magbabago anuman na numero kan mga senador na mag-attendir sa trial o kung si isay man ang mag-control sa mayorya o kung si isay ang namamayo sa impeachment court. Niyantras tanto liwat na sinarto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang suporta kan sa iyang administrasyon sa kapakanan as in modernisasyon kan Philippine Navy kasabay kan na pagselebrar kan na 128 anibersaryo kan hukbo kan na sandatahan na binistuman na kan na presidente ang importanteng papel kan Navy sa pagprotehir sa soberanya kan nasyon na partikular sa West Philippine Sea sa taho kan naglalalang angat sa seguridad sa rehiyon na sigun kay Presidente Marcos padagos na papakusugon na kan gobyerno ang kakayahan kan hukbong dagat sa pagikan modernisasyon na training kan mga tawuhan asin na pagpapahiwasa kan koordinasyon sa mga kaalyadong nasyon. Tampok man sa selebrasyon ang commissioning kan BRP Raha Lacandula sarong bagong barko na pinaglalaoman na magpapakusog sa operasyon kan Navy para sa maritime security as in territorial defense. Pinasalamatan man kan presidente ang mga personahe kan na Philippine Navy sa saindang dedikasyon as in sakripisyo sa paglilingkod as in pagprotehir sa nasyon. Mientras tanto, sarong 14 anyos na lalaking person with disability ang binawian ng buhay magkalisubuot na nabugbugon kan anum na minor de edad sa sarong footbridge sa barangay BF Homes Paranaque City kan Biyernes na pag-araman na nakipaghilingan pa ang biktima sa anum na children in conflict with the law ngani na ihatod ang binakal na shorts para sa inda antes mangyari ang insidente. Basado sa investigasyon ng kanagkapulisan, sinabi ni Police Colonel Nicolas Pinyon, unhappy ka na Paranaque City Police na makalihis na makuha ang item. Nagsakat na ang biktima sa footbridge kung sa insya sinundan asin pinagtrabangan na bugbugon na. Nagkadalagan pasubot ang biktima pasiring sa mga otoridad. Alagad mantang pigdadara sa ospital. Nagsuka na ininindugo asin kalaunan ang binawin buhay sa matinding injury sa payo. Sa ginibong follow-up operation na arrestar ang anong na minor edad na imbelto sa insidente. Nasa kustudiyan na sindangunyan kan City Social Welfare and Development Office asin nahampang sa reklamong murder. Nangapodan man in siya ang inaakan biktima na ipigladawan ang sa iyang aki bilang mabuot asin warang kaiwala.
2: Parada 30! Parada 30! Parada National!
1: Alas 5:25 ni na paghahapon Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon hatod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao nga ipon yanin minerals kay guloy ng paginom ng sarong capsule or daw nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mabakal po nindo yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kana pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section kan northern na sin central zone dalan kay ni ang Ilocos region Batanes Babuyan Islands sa sin Sambales magkakaigwan ng badampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran posible digdian na flash floods o landslide dalan sa moderato sa gwardo sa kon minsan may makukusog na pag-uuran ang Metro Manila man asin ang nadadadang parte kanasyon dahilan sa localized thunderstorms magkakaigwan ng minsan na badampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdian flash floods or landslide durante kan makukusog na pag-uuran. Alas 5:26 nin pagkahapon na pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Kinumpirmara kan Iran Revolutionary Guards na naglansar sindanin pag-atake sa US base sa Bahrain. Ini ang kasunod kan pagsakyada kan Estados Unidos sa Iran. Kasunod kan naging na pagbagsak kan US Apache helicopter. Sigur na sa Iranian Guards na na rehime kan Estados Unidos ang enot na nagsakyada sa nagkaperang parte kan Jaska Sirica asin Kashem huli sa mga salang akusasyon. Nadanyaran ka ini ang telecommunications mass sa Sirik asin duwang tower tank sa syudad. Dagdag pa kan mga ini na bilang pagsimbag sa bako kaako-ako na lakdang kan kalaban. Naglansaran Iran Revolutionary Guards naval fighters nin drone strike sa Bahraini 5th Navy. Nagpatanit pa ini nin mas magabat na kasimbagan kung magpapadagos ang mga pag-atake sa India.
0: Yan tras tanto nagbalosan Estados Unidos nin mga airstrike kontra sa Iran makilis akusaran ni US President Donald Trump ang nasyon nin pag-atake sa sarang US helicopter sa Strait of Hormuz na nagre-resulta sa military response. Sigun na sa US military nagpuon ang operasyon bandang alas sa 5 nin hapon bilang kasimbagan na subot sa pagbagsakan Apache helicopter. Tinamang duon na kan Amerika na proportional response ang ginibong strike kontra sa inaapod kaining unjustified Iranian aggression. Napag-aramana na isalbar ang duwang piloto kan helicopter sa paagi kang sarong unmanned sea drone asin tulos man na ilipat sa salbadong lokasyon. Sinabi man ni Trump na salbado asin warang na erido sa duwang crew. Alagad pigduon na kaipuhanan kang Estados Unidos na magbalos sa insidente. Mientras tanto, bako man malinaw kung tinuyo ang atake sa helicopter kung sa ina sa nagkaperang opisyal kang Estados Unidos daiman na direktang inako kan Iran ang responsibilidad sa pag-atake. Alagad kinumpirmar kang nagkaperang Iranian media na may nangyaring pagbagsak nin aircraft.
1: Yan naman po naging katripunan na kanis sa tuyang mga barata. Nakaibahan ang taas sa pagatudagan mga barata sa technical department. Yan po yan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na promisya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbatis, Orsogon. Tayo po magali, masunod na ang programa The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sender ni Ginta Kapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinduguna!
2: Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon, ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isa buhay natin ang pagiging malaya, isang Pilipino.
3: Mabuhay ang Pilipinas!
2: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio, 91.3 News FM. Tindubon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng Alingatong Roots, Ampalaya, L-Carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hey. Diyos, malinabang gipo, kabikolan.
1: Ayan na naman.
0: Kinakagat-kagat na naman ako ng dilim. At kayo rin, I'm sure. Welcome sa The Tita Pollyanna Show on a wonderful Wednesday.
1: Memerkules.
0: Kaya ngayon ay araw ng mga mothers. Give your mothers a special treatment today. Pinalala ko ba kagabi?
1: Ah, okay.
0: Hindi ko raw pinalala. Ini naman po ang sa mga nilakoy na bagumisyano magiging yung oin. Pem hamutuan.
2: Gorang na, pero may harang pa. May uru alsum.
1: What?
0: Adios, Kanhunyo 2026. Sana po naman naging magandang inyong maghapon. Kahit medyo maalingahuton, ganyan talaga. Sa ikutang alas 9 po kita magkakairibanan, chika chika to the max. Of course, forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata, Snowtime Ice Pops, Daily's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly in different flavors, lychee, pineapple, and mango. Golden Town Sardines, Manatang Original, Golden Town Sardines with Chili, Adam Paburito ng Kabikolan, Golden Town Sardines with Extra Chili, woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa lahat po ng pamilihang bayan sa buong Kabikolan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, kay Banan Ponyato, digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok. Wanok Chicken Inasalda at Nyampu Jan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candayan. Sa pagitan lamang po yan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasyal naman po sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasalda at Facebook page para sa inyong online orders. Thank you so much. One knock. Chicken in a salda and. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Qsai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman sa ito yung mga katindugo ng mga magagayon in the city of true love. Kay ponyado kan oras para mamantinil ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time. As in self-pampering. Sa impa, kundi sa pink spa. Sa pink spa ang foot spa 150, mani pedi 50. As in dumanaman kita mapahand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakulpang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pangsanag ka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, special naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! At mamaya-maya ng konti ha sa ating pagbabalik, meron akong ichichika sa inyo. Tungkol naman ito sa Leo Lavandera Laundry. Mamaya-maya po yan.
3: The Tita Poyana Show!
0: Nako. Mukhang nagkakaroon ng balasahan. Hindi lang po sa Senado nagkakaroon ng balasahan, kaguluhan at mga pangyayaring hindi natin nauunawaan. Pati na rin sa Siobis. At ito po naman ay ang mga network ngayon ay nagbabalasahan ng mga talents. Lipat dito, lipat doon. Sign ng contract dito, sign ng contract doon. Ano ba talaga? Ito na nga, hindi na matutuloy ang teleserye na pangungunahan sana ni Catherine Bernardo at ni James Reed kasama rin si Maha Salvador. Dahil maglilipatan pala sila. Eh, paano na lang yan? Kaya babu na ba si ABS-CBN? Marami rin kasi yung mga artista ang medyo nagdadalawang isip na ngayon dahil mukhang pinag-iinitan lalo ang ABS-CBN dahil wala silang frankisa. Pati nga yung mga papalabas na kayo ng mga shows sa iba't ibang mga channels ay pinag-iinitan na rin at pinag-aaralan na rin kung ano ang dapat gawin dahil meron dong sanctions. Ano ba yan? Kung sa bagay nga naman, marami na ngayong mga lumalabas na mga kwento na talaga daw tuwirang hindi nag-renew ng franchise ang mga Lopez noong panahon pa ni President Noynoy Aquino. Dapat daw noong panahon na yon ay inasikaso na nila pero binaliwala nila. Kaya ganun nga nangyari, nasilipan sila ni Digong. At medyo gigil na gigil din si Digong sa kanila. Ayun, close to you. Closet queen. Kaya ngayon, ang napapabalita, itong si Catherine Bernardo ay lilipat daw sa Channel 5. At baka sumunod na nitong si James Reed. At eto pa ang isang mas mainit na chika. Meron daw mga pagkakataong nagmi-meeting ang dating magsing-irog na sina Daniel Padilla at si Catherine Bonardo. Kaya ewan ko lang kung gawa-gawa ito ng mga fandom at ng mga fanay. Pero maraming nagsasabi na talaga daw mukhang merong isang panibagong proyekto na ikawiwindang ng buong kasyubisan na magkakasamang muli si Daniel at si Corinne na ngayon ay meron ng mga kanya-kanyang lava life. So parang mayon volcano lang sila. Lumalava life. Ka-join ako dyan. Sabi nga ng mga Jejimon, sana all my love life. Paano na lang kami? Hoy! Ay, di maghanap kayo? Madali lang naman eh. Mukha nga talagang matindi ang balasang mangyayari pati na rin sa kasyubisan. Kaya abang-abang po tayo sa mga susunod na pangyayari. Mamaya-maya siguro bigla na lang magsishowing pelikula na kinatatampukan ni Catherine at ni Danielle. And I'm sure marami talagang lulusob niyan. Eh, paano yung kanilang mga ka-love life ngayon? Meron din mga fanay na nagsasabi na may hinahanap si Danielle
2: kay Kyla. Ganun din daw si Katrine, may hinahanap din daw siya kay Mayor Mark. Ano ba yan? So hinahanap pa rin nilang isa't isa? What is this? I don't want to know. Sabi nila mukha ano, may mga ganyang pangyayari ngayon.
3: Showbiz!
2: Tayo naman, mga normal na mortal. Abang-abang na lang.
0: Ating hotline 0961-447-3923. Naka-live din po tayo sa One Radio 99.7 News FM. Live audio stream lamang po tayo para ma-feel nyo naman ang traditional radio listening. Deep fine. Conway. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: And honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap.
5: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show.
11: Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
9: Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
16: O delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show!
17: Alright. 19 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Still on a wonderful Wednesday night. Sana po naman hayahay ang mga buhay niyo ngayon dyan. Galing sa trabaho, galing sa school, o kung saan man kayo galing. Diba? Parang gigid na gigid. Of course, meron akong chika sa inyo, ha? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life, o pamilya? Relax, dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Yes, ipalabandero na yan. We offer full-service laundry. Wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos. 169 pesos for up to 7 kilos. 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabacon City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. And of course, good evening kay Tito Leo at Tita Joy Sande. At sa lahat naman nandiyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Of course, good evening din kay Tita Cherry Borja. Shout out sa mga mabubuot na sina Ma'am Nora sa Balberino, Jane De La Rama, Ellen Balbuena, Elmer Sabalberino, Fermi ang nagdadangol. Wow, thank you so much. Hi, good evening kay Annalisa Binos Balmaceda. Ganun din kay John John. Shout out sa mga friends niya sa Santo Cristo. Kay Bart. Ingat daw lagi, Bart, ha? Wow, sweet naman yan.
18: Ako, kamusta naman yung mga hindi pa makapag-desider? Kung ano ang sisindang kakaulong mo niya na bang maray pa magburo biskuit na sa nakama. Huwag tinuruan. O di kaya naman, pwede rin kayong mag-light lang, no? Yung crackers, tapos may kasamang tuna. Masarap yun. Tapos pa-milk-milk. Pa-milk-milk, oh. Para magaan lang. May iba kasi naman eh, parang piyestahan pag maghapunan. Hindi po maganda yan kasi masyadong napapagod yung ating mga bulate. Tuwang-tuwa naman ako dito.

0: MD!
1: Oo, tumitrending ngayon itong usapin tungkol sa mga pag-aaral na dumarami raw ang mga lalaking nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki dito sa Pilipinas! Teka, sandali. Parang luma na ito, ah. Saan ba kayo galing? Ba't ngayon lang ito nalaman? Ayon daw kasi sa isang pag-aaral, mas marami na umanong mga lalaking Pilipino ang nagiging bukas sa pagkikipagrelasyon sa mga gay at bisexual kumpara sa mga nakalipas na taon. Ipinapakita rin ang datos na unti-unting nagbabago ang pananaw ng lipunan hinggil sa mga relasyon sa loob ng LGBTQ+ community. Talaga? Parang luma na itong mga kwentong ganito. At sa bagay, no, kung ikaw ay isang Becky, eh, alam mo nang matagal na itong nangyayari. Ngayon lang siguro nagiging lantaran na. Pati nga sa TikTok, no, may mga accounts dyan na talagang kinochronicalized, documented ang kanilang relationship. Kaya parang nagbabago na talaga ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa relasyong lalaki sa lalaki. Ayon naman sa mga mananaliksik, ang pagtaas ng bilang ay maaring maiugnay sa mas malawak na pagtanggap sa iba't ibang uri ng relasyon. Gayon din sa mas malayang pagpapahayag ng identidad at sexualidad. Dahil dito, mas marami na rin ang handang aminin at ipakita ang kanilang mga relasyon sa publiko. Ganun pa man ha, binigyan diin ng mga eksperto na mahalagang suriin ang konteksto at saklaw ng bawat pag-aaral upang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan. Patuloy na nilang hinihikayat ang paggalang sa karapatan at dignidad ng bawat tao anuman ang kanilang kasarian o sexual na orientasyon. Ang ibig sabihin po dyan, dapat unahin muna nila na mapapalawak at maisaayos ang kanilang estado bilang tao. Hindi lang bilang lalaki o babae, kundi bilang tao. Diba? Be a human first before anything else. Kaya nga tayo natatawa na lang dyan sa mga, ano, mga Pride Month. Bakit? Hindi ba kayo proud na maging tao? Dun sa bagay, kanya-kanya din naman yung pananaw, ano po. Basta't ba naman hindi nagkakagulo ang buhay nyo? Okay lang yan. Tsaka walang mga taong nadadamay. Diba? Tsaka maayos, malinis ang iyong intensyon sa pagkakaroon ng M2M relationship. Pero din sa F2F relationship. Pare-pareho lang po yan. Medyo kasi tanggap na talaga ngayon ng lipunan at hindi na tayo na ano, nabibigla, di ba? Wala na yung bigla factor. Talagang natanggap na natin yan. Kaya ang mas maganda, kung paano natin mapalawak, mapalago ang ating kakayahan bilang tao at hindi lamang nakasentro sa ating sexualidad o sa ating gender. Yan po ang ating dapat pag-aralan sa ating mga sarili kung medyo meron tayong mga ganyang nararanasan sa ating buhay. Lalo-lalo na yung mga teenagers ngayon na hindi pa nila masyadong ma-identify ang kanilang gender. O, diba? Dapat tulungan din natin silang mas maunawaan nila na mas mahalaga talaga na unahin muna ang pagiging tao. O, diba? Sabi nga nila, mas maganda raw din yung relasyon ng lalaki sa lalaki kasi nagkakaintindihan sila dahil pareho sila ng lalaki. Ganun din daw sa babae kasi mas nagkakaintindihan dahil alam mo yung feeling ng isang babae. Kaya mas effective daw ang relationships. Tanong niyo pa kay Rosanna Roses. What? Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. 10 minutes before 7 o'clock.

0: Oh, yeah.
1: Welcome, Sacred Home Oras. Kansa to yung programming The Tita Poyana Show. Kausin mo po ang sinong pamanggihan. Masyurin. Tataitabi ako. Tamaagi ako at siyan, ha? Hindi mo pag-iraray ang sinong kibanan. Naman ko masyado magayunan pero mahamutoy. Tita Poyana. Pasyal naman po kayo sa aking TikTok account. Pwede kayo mag-follow. Ay kung mag-follow kayo, ifa-follow back ko kayo. Sa Diyosa ng Kahibangan. Iba't iba po yung aking mga content doon. At saka gusto ko rin mapanood yung mga content nyo. Feel na feel ko yun. Sa oras na 6 minutes after 7 o'clock, minsan di ba ayaw natin makapanakit ng damdamin ng ibang tao? Dapat sinasabi natin sa tamang paraan. Kung halimbawa may isang taong kanta ng kanta tapos sintunado siya, paano man sasabihin sintunado siya na hindi siya masaktan? Sabihin mo, alam mo, yung to ay yung ano? Yung kanta mo nandito, pero yung tono mo nandun. Nasa Jupiter. O di kaya sabihin mo, pwede matulog ka na lang. Siyempre, sabihin mo, bakit kaya ako pinapatulog nito? Kumakanta pa ako. O di maiisip na niya na, ay oo nga. Wala yata ako sa tono. Pero alam niyo ba, maraming mga taong kumakanta na hindi talaga nila nararamdaman na wala sila sa tono? Palagi po nangyayari yan. Maraming ang mga tao na talaga ang sakit-sakit sa tenga yung boses. Pero sa kanilang pandinig, ang ganda ng boses nila. Oo, yan po ay tinatawag na isang syndrome kung saan ikay gandang-ganda sa boses mo. Maraming ganyan. Kaya dapat meron din magsabi sa kanila para maging universal naman, di ba? O di kaya na, alam mo, parang kailangan mo ng vocal coach. Vocal coach? Lalo ng iba talaga kanta ng kanta, minsan talagang buong weekend, halimbawa, no, mga nagtatrabaho, pampaalis ng tension, pampaalis ng stress, kakanta sila. Maghapon sila ng buong Sabado kakanta. Eh, wala sila sa tono, sintunado sila. So, kawawa yung mga taong nakikinig sa kanila. O di kaya naman, hindi man nila gusto makinig, eh, ang lakas-lakas minsan ang kanilang mga bijoki. Diba? Kaya, paano kaya? Sabi mo na lang na, ante, kasi sandali, sana mag-brown out. Well, meron din tayong mga iba't ibang paraan kung paano magsabi ng tama na. Pwede mo siguro sabihin, oh, sapat na yan. Pwede yung sabihin mong, pwede po bang hanggang dalawang kanta ka na lang? Parang, ay, ayoko na, tama na, masakit ng aking ears. Aba, medyo ano yun, ha? Radical yun. O di kaya naman sabihin mo, kung okay naman sa'yo, siguro pwedeng manahimik muna tayo? Kasi magdadasal ako, eh. Wow. O di kaya parang sabihin mo talaga na, parang mas maganda talagang huminto ka na muna. Pero kung okay lang naman, sige, hayaan nyo lang. Kasi dyan naman talaga nagsisimula ang pagiging mahusay ng mga awit sa pagpa-practice. O, diba? Pwede mo yung sabihin, ate, kasi sandali, napapagod ako sa kanta mo. O di kaya, alam mo, hindi ka kayanin ng eardrums ko. Sige, aray, bakit? Masakit sa tenga. Hindi kaya pwede mong sabihin, pwede ba next week ka na kumanta? May mini-memorize pa ako eh. Kaya dapat talaga maayos lang para walang away kasi minsan may mga taong very offensive. pag sinabi, ano ba yan? Tigil mo na nga yan. Ang pangit ng boses mo, di ba yung ganun? Ang sakit nun. Para din yung sinasabihan ka na, ay, ano ba to? Ano ba tong luto mo? Walang lasa, hindi masarap. Di ba yung ganun? Masakit yun. Dapat meron kang paraan or di kaya, huwag ka nang umimik. Sabi mo lang, ah, sige, next time na lang. Thank you. Mahirap kasi yung nakakapanakit ka ng damdamin ng kapo eh napaka-trivial lang naman na bagay na yan. Kaya dapat medyo haba-habaan natin yung ating patience. Oh, diba? Kasi pag may patience ka talaga, mas madali kang makipagsalamuha sa iyong kapwa. Pwede rin daw sa... Ano ba to? May nag-text agad o. Si Shaina, sabi ni Shaina, paano po sabihin na tama na ayoko na sa relasyong ito? Wow, nasa relasyon na naman. Akala ko nakapag-move on na tayo dyan. Siguro pwede mong sabihin, hello? Pwede ba hanggang dito na lang tayo? Wow. Yung iba naman, sinasanay na nila na parang, next week break na tayo ha? Aba, may pasubali talaga. Oo, mas maganda yung gano'n. Yung iba kasi, practical lang, di ba? Eh, kasi hindi ko nakakayanin tong relasyon na to. Medyo nasasaktan na ako, masyado kang siloso. Maraming mga issues na hindi tayo nagkakaunawaan. Kaya naman, pwede siguro hanggang Monday na lang tayo. Tapos sa Tuesday, wala na tayo, okay? Break na tayo. May gano'n. Actually, minsan ginawa ko yun. Sabi ko, hanggang Tuesday na lang tayo, ha? Sabi naman, ha? Bakit? Eh, wala. Kasi marami kang pinagkakabalang iba, eh. Doon ka na. Dito naman ako. Oh, yeah. Kung yan ang gusto mo, eh, di okay. Diba? O, di kaya pwede man sabihin na, alam mo, ayoko na talagang payagan ng sarili ko na tratuhin mo ako ng ganito. Alam mo, nasasaktan na ako sa relasyong ito, kaya goodbye na. Okay ba sa iyo yun? Ah, diba? O di kaya naman iba, nagsasabi na, oh sige, mag-ano muna tayo, pahinga muna tayo sa set isa. Let's take a break from each other. And I hope when you come back, hindi ka na bad breath. Parang sinabi. Diba? Minsan din kasi matuto tayong bumitaw ng maayos. Hindi yung parang nagpapadala tayo sa simbuyo ng ating damdamin, gigil, galit. Eh, huwag mo nang ganun. Dapat cool lang. Kasi wala namang mawawala sa'yo eh. Mas maraming ang mawawala sa'yo pag manggigigil ka. Baka ma-stress ka pa. Minsan, kasi halimbawa, meron kang, hindi mo alam, meron ka palang problema sa puso mo. Bata ka pa, ha? Tapos masyado mong i-stress palagi ang sarili mo, wag. You should always take care of your heart na sa pagiging maayos lang. Yung cool ka lang. Yung parang, ay, talaga? Totoo? Girlfriend niya yun? Eh, kami pa eh. Talaga, totoo ba yan? Kung di tatanungin mo siya, love, totoo ba yung narinig ko sa'yo na, sa friends ko na meron ka daw isa pang girlfriend? Sasabihin niya, siyempre, wala, no? Eh, hindi, love, eh, kasi merong evidence, eh. Tapos papakita mo lahat yung mga evidence. Sabihin niya, anong uso mangyari? O pahinga na muna tayo sa isa, enjoyin mo muna yung girlfriend mo ngayon. What? May ganon? So pagkatapos, pag halimbawa hindi kami magkaayos, pwede ba akong bumalik sa'yo? Ay, hindi na. Hanap ka na lang ng iba. Kasi mukhang hindi ka naman nasisyahan eh. Sa isa lang, o sa dalawa, o sa tatlo, o sa apat. Kaya doon ka na, ako okay na ako, pahinga na ako sa pag-ibig. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 15 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan!
4: Oh,

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog, pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: The Tita Poliana Show!
10: Wow! Ayayay! Sa oras na 7:33, kumusta na po ating mga commentators? Aba! Hi, good evening kay John John. Shout out daw sa kanyang mga friends. Lalo-lalo na dyan sa Santo Cristo kay Bart. Parang nabanggi po Tita Polly. Happy Wednesday. Medyo late po ako katatapos lang ng work. Sabi naman ni Daisy Bernal Buona Obra. Sabi naman ni Luke Baz Barnedo. Good evening po Tita. Pashado po sa mga friends ko kay Christina Buona Obra, Jess May Buasan, Angel May Arcilia Perez, Elvira B. Cortez, Dan B. Aspurias, Didi po sa San Lorenzo, Tabaco City. You're welcome, Luke. At ganun din, good evening kay Romnick Bilaos. Hello kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Suwa Malinaw Albay. And good evening dyan sa Bulan Sorsogon, kay Zabala Valeriano Hoven. And of course, kay Dandan Al. Good evening sa'yo, Dandan. Thank you so much for listening in. And for commentating.
11: Commentating? Tama ba yun?
10: Well, ito nga pala, may isang bagay na pinag-uusapan ngayon. Totoo ba ito? Nakaka-relate ba kayo? Dahil LET passer o yung LET passer na nga, wala pa rin trabaho. Totoo ba to? Dapat pag LET passer, madali na makakuha ng trabaho, di ba? marami pa rin kasing mga nagtapos ng kursong education ang nahihirapan raw makahanap ng trabaho kahit nakapasa na sa licensure examination for teachers o LET at may lisensya ng magturo. Ayon sa ilang LET passers, isa sa mga hamon ang limitadong bilang ng bakanteng posisyon sa mga pampublikong paaralan kumpara sa dami ng mga aplikante o aplikasyon at ranking bago makapasok sa serbisyo. Ah, ganun pala yun. May ilan namang napipilitang magtrabaho muna sa ibang larangan habang naghihintay ng pagkakataong makapagturo sa kabila nito. Umaasa pa rin ang maraming lisensyadong guro na mabibigyan sila ng pagkakataong makapaglingkod at maibahagi ang kanilang kaalaman sa mga mag-aaral. Patuloy namang hinikayat ang mga o ng mga eksperto ang mga bagong guro na palawakin ang kanilang kasanayan at samantalahin ang mga oportunidad sa pribadong paaralan, online teaching at iba pang larangan ng edukasyon habang naghihintay ng permanenteng posisyon. So, ang keyword dyan ay tiyagalang. Diba? Kailangan talaga mag-tiyagalang. Lalo-lalo na ngayon no, na marami na rin mga paaralan na nagbubukas. At saka dumadami din ang mga estudyante. Ang ibig sabihin nun, dadami din naman ang mga slots para naman sa mga teaching positions. At sana naman din ay mataas na ang sweldo ng ating mga teachers para mas lalo silang inspired. Minsan kasi kailangan talaga ng inspirasyon kasi paano nga naman sila mabubuhay sa isang sweldo na hindi naman nakakapagbigay sa kanila ng tamang pagkakataong mabuhay ng marangal, di ba? Kaya dapat po taasan ang sweldo ng mga teachers. At para doon sa mga LET passers na hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ng trabaho, pwede naman kayong humanap muna ng ibang mga pagkakabalahan pero pagtiyagaan nyo pa rin mag-apply palagi. Palagi kayo mag-inquire, palagi nyong tingnan, baka mayroon ng openings para naman saktong-sakto na ang inyong pinag-aralan at ang lisensya mo ay magagamit mo, di ba? O binabati nga pala natin ang Alcantara's family sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. At ang mga Rabulan family dyan naman sa Donsol, Sorsogon. Tama ba ako? Meron na rin ano ngayon? Meron ng parang ruru galing Sorsogon hanggang Cebu? Totoo ba yan? Oo, pakisagot lang. Baka may mga nakakarinig dyan na alam nila. Dahil may balak po akong pumunta sa Cebu. Meron akong kakatagpuin doon. Gusto ko na kasi dumaan sa Ruru. Tsaka pag nag-Ruru kasi marami kayong nakikilala. Oo, ako nga pag medyo, nung minsan bumiyahe ako galing Tabaco hanggang Virac, ang dami kong nakilala. Yes! Ang gugwapo pa. Although, wala akong ano, in-entertain na syempre may manangligaw sa akin sa sobra kong ganda, di ba? Wala akong in-entertain. Friends lang. Parang napasimangon si ano, Jocelyn Vargas. Ganon! Siguro naman sa mga oras na ito, alas 7:39, nakapagnas-punas po na ang mga bagets, hindi na sila amoy maasim, at ready to sleep na, and of course, nakapaghugas na rin tayo ng ating mga plato, na itabi na natin yung dapat nating itabi, as we get ready for another restful sleep in the night. Wow! At yung iba naman, nagbibilang na. Lalo na yung maraming anak, binibilang, Kulang pa ng isa. Dapat kasi ano, may countdown. Kung mga ganito ka mga alas 8, dapat nagka-countdown na. Tsaka hindi na dapat pakalat-kalat ang mga kabataan after 8 o'clock. Diba? Iwasan din po nating utusan ang mga bata na bumili sa tindahan. Iwasan po natin yan. Dapat kung mga below 20 years old, wag muna. Or pwede siguro mga 15, ganun. Kasi syempre, medyo may pagka-matured na rin ang isipan yan. Pero yung mga bata, yung mga 5 years old, 8 years old, 9 years old, wag muna yung utusan sa tindahan, lalo na paggabi. Wala lang, para safe lang sila sa bahay, okay? Paalala lang. At saka eto pa, wag na wag kayo mag-utos ng mga bata na bumili ng sigarilyo o alak. Dahil may mga tindahan na aayawan talaga nila yan. Diba? Maraming bawal sa mundo. Aray ko.

Binabati pa rin natin pala ang Bataga family dyan sa Molavi Street, Legazpi City. Galing pa rin kay Dan Dan. Andiyan na rin tayo sa Legazpi City. Alam ko nakikinig ngayon si Pau Pau. Hi Pau Pau. At syempre si Ate Guy Luna. Kumusta na? Ano nakakatawa dun? Diyan din pala sa BGC. Hello kay Tita Eileen Echeverry. Good evening, Tita I. Miss you. At dyan po naman sa Florida. Nandun ngayon si Victoria Donato. Hi, Tita Vicky. Of course, araw-araw din nakikinig sa atin dyan sa Milan, Italy, si Marinella Rosales. Rosales, sorry.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pongyanna Show. Ngunyang aldaw na Wednesday, araw ng mga mommy, mama, inay, mother, mudrak. Oo, dapat meron tayong dalang special na ensign mada para sa ating mga mothers every Wednesday. Dito po sa The Tita Pongyanna Show, Mother's Day. Alright? Siyempre, greetings na tayo.
1: Greetings, shout out.
0: Holding hands na. Kung pwede nga, magyakapan tayo, ha? Wow, ang sweet naman yan. Hello, good evening. Binabati ni Tita Cherry Borjas, sina Ma'am Nora Sabalbarino, Jane De La Rama, Ellen Balbuena, and Elmer Sabalbarino. Hello kay Annalisa Binos Balmaceda, and of course kay John John. Binabati ni John John, si Bart Jan sa Santo Cristo. Ganun din naman, binabati natin na magandang gabi si Daisy Bernal Bona Obra. At binabati naman ni Luke Bas Barnedo, sina Christina Bona Obra, Jessime Buwasan, Angel May Arcelia Perez, Elvira B. Cortez, Dan B. Aspurias, dyan po ay si San Lorenzo TC. Hello, Romnick Belaoz. And of course, good evening kay Nena Palanas Bobbies. Good evening dyan sa Suwa Malinaw Albay. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon. Good evening kay Zabala Valeriano Hoven. And of course, dyan po naman sa Masbate kay Dandan Al. To the Alcantara family sa Bartolay Street, San Jacinto, Masbate. Ganon din po naman ang Rabulen family dyan sa Donsol, Sorsogon. At sa Bataga family dyan sa Molave Street, Legazpi City. Binabati din ni Karen Mam Rodriguez ang kanyang agum na si Rafaelito Bok na mahigusunda. Wow! Hello James and family dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Ganun din, binabati natin si Baby Christelle, si Mama Tin at si Papa June, at si Lay dyan sa San Isidro, Ilawad. Of course, good evening po dyan sa Rizal Street, Malilipot, Albay, kay Lola Poppings. Good evening. Shout out sa Bilaro Bermilio family from Ken ng Kabaangan. Binabati din natin si Manay Lilia Belaos dyan sa Datag Santa Teresa. Ganun din kay Shirley Belier dyan po naman sa Datag. Soria family dyan sa Cobo, good evening. And of course, nasa Cobo na tayo. Siyempre, batiin natin si Jocelyn Vargas at si William Vargas at ang kanilang mga apo. At siyempre, good evening din kay Welma Foliero Clidoro. And yes, kay Mamay at kay Papay, dyan po naman sa Cobo. Ganun din naman sa Puro Cuatro Burabo Daed, binabati natin ang Albiro Goz family. Abais family naman dyan sa Lagon. At Sofrano's family dyan sa Kamambugan. Eto, binabati din ni Annalyn ang agom niya na si Nicanor Ampuon. Jurisil and Jerry dyan sa Belen Tiwi Albay, hello. Of course, hello din kay Hazel Sid. Shout out naman sa mga babies na sina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan, Malinaw Albay. Shout out to the Kanaya family dyan sa Matalipni, Malinaw Albay, Zone 2. Good evening kay Sergeant Pago. Yan, dyan sa Tabaco City. Hello, Ren. Kumusta ka na, Ren? Anong ulam mo ngayon? At ganun din po naman, binabati natin ang Cobalies and Zoleta family dyan sa Puruk 5 Cormidal. Shout out po dyan sa Upper Bonga Baka kay Albay, kay Tita Sardi Barha, at of course kay Jacob Maxwell. Ganun din naman of course kay Tita Frammy at kay Mama Lynn Bisa. Dyan po naman sa Purok Transitio Basod, Barangay 4, Poblasyon Malilipot Albay, kina Cha Juanita Belier, Leonardo Belier, Jean Belier Alinob, Cha Pina Bonaobra. And of course, oy, kumusta na kaya si Kuya Nerio? Shout out din po sa Bita's family, especially kay Lola Toying, Tita Tat, Tita Choi, Tito Randy, and Baby Luna. Hello po dyan sa Purok 1, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, kay Dave Pasit and family. Kumusta naman po dyan sa Purok 7, Looban ng Estancia. Good evening kay Tita Arsenia Nunez. Jake and Lizelle Base dyan sa Libdong. And of course, sa kanilang daughter na si Alexa. Diyan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, kay Mama Uping. Mami Uping, kumusta na po? At syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. At isama na rin natin si Mami Normita Contreras, at si Ate Viano Bongala, Chancery Riosa Street. Good evening din po sa Kalisan family, Kuya Rudy, Ate Tez, at ang kailang apo na si Ariella. Good evening. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian. Good evening. Of course, binabati natin si Baby Marley dyan sa Basud, Purok 7. Shoutout din sa Bayola and Ternio family dyan sa Santa Cruz, Malilipot, Albay.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag- naman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
8: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show
9: on the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: PR1 Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on 1 Radio.

0: Tabaco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Ah, medtech po.
1: Eh, okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Evenings on One Radio.

0: never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the vitality of Bicol's approachable staff. Guests, treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-85. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, cafe pang damo. Dahil nga po sa mga sanggap na cafe.
1: Ano po ang ibang ng cafe?
2: Pahirin yung safe at na barato.
0: Hintay nyo, mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa lugar. Mano.

0: hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin, servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.

Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City, One Radio 91.3 News FM. Tindubon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio, tindugo na.

0: fun? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Sportive Center. Sigur ka ang ride mo. Available ang Digalit batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance at tire. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi, Sechete, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-00922938. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at...
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iis number one at angat sa lahat, luyang turmeric, ang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo, yan tayo!
2: Si Consi Rangko as Power Committees.
3: Trade and Industry, ang tuluwi ang kita.
2: Labelt, gabos may tsansa, warang mawawala.

0: culture and the arts. Orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay.
1: Public information. Malinaw na impormasyon. Tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consiram versus Janko. Siram sana!
3: Isang patunay na matusang katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging babawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green Fee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ilabas na

Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa Pilipinong patuloy. Lilingkod ngayon, ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging bilang Pilipino. Kayang araw ng kalayaan mula bilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City, One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa kalayaan. Magpakan.

0: 0939-743-7958 for more details.
1: In and Auto Pro 8 Motorcycle Service Trading. Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa. At serbiho, hanap mo ba ay tires? Meron oils kompleto. Coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa bisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang
3: yaon at Zap Donuts. Perfect pang baon, pang talubong asin nato na masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite taoan proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite saan bakunang kaipuhan sa bad. Marina sa St. Center na sa Cameron, ayam o ikos. Protihiran pami baliwalaon and rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tao City, near Am Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1 o 0970-469-3119.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Boulders, 3 Gravel, Hollow Blocks, 3, 4, 5, and 6 Blocks, Louvib, Electrical Materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga Bars, Plywood, Asin, mga Pinayero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, Kadba. Available naman ang Sain. Pwede ka mo mag-Gcash in and Asin, magbayad kang bill sa APEC, Tawa Credit, Dakulo, Debit Card, Asin, i-Home Credit ang mga kaipuhan ninyo. Itong presyo, presyo, Asin Servisyo, garanti ang kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises, sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Jaya Enterprises, Ben and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-abot 08-813-1564 or 03661.
7: Jaya Enterprises.
8: One radio, you know, enough.

0: Iwasan ang stress mo dahil ang best cafe, katao para sa mga, okay? At maliban dyan, syempre, ang best cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa atin. Kaya naman, pagdating sa benepisyo sa kalusugan, radahan mo mula sa kinakala, ano? Eh, mangyay kapag ang kapartner mo sa pag ay best cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpinanggit ko, ano? Yung original nating blend, ano? O variant 1 coffee with herbal mix, best cafe gold 20 with herbal mix na mas pinarami ang piling-piling sangkap, pulot, ano, ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong para lalong ma-enjoy po ninyo, ha? Okay? Yan ang gold coffee with herbal mix. And cafe black 4-in-1 coffee with herbal mix, eto, palakas ng palakas to, ano, sa maraming puting bansa na babalitaan, mas malakas na pag-order ng mga tiibig sabihin, mas matumatangkilik, ano, at to, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Cafe Black kasi mayaman po ito si Dan Properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, yung pa-extra, ha? Mag-asawa, alam nyo ng ibig ko, para lalong lumigay yung pagmamahalan. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe. Siyempre, ang Best Cafe in One Coffee with Herbal Mix, sangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga po dyan ng weight management, tamang-tamas ang Best 6-in Herbal Mix.
1: Isang patunay na piso sa katawan ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in Herbal Mix.
2: Po sila, jeepney driver, araw-araw umiin. Para sa akin, dapat yung masarap. Eh, ito ang Best Cafe, nakatutang sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normdumi, magaan sa kaya kayo rin, araw-araw na Best Cafe. Gas.
1: Dito na tayas na kape, Best Mula na. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best coffee brand by Sports and Most Outstanding Coffee Mix Customer Awards.
3: Ako, tanong ba, or kagdite. Dati, unti-unting naglalagas at numinig. Kaya noong sikin ng aking kaibigan, itong era shampoo. Agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting lagas, pumapal pa ito. Mas mura pang di sa iro shampoo.
4: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub. Helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair. Regrow and restore hair. And reduce hair for organic shampoo markets and drugstores nationwide.
0: Okay, syempre, mang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod na mga kaalam sa ating kalusugan. Pero bago yan, gusto kong muling i-phone number natin sa mga o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0911-186-67. Again, that is 0917-86-4467. At bago ako tumakay, ano, nang ibibigay ko, nais ko paano po ang tawan ng po dahil sa health, building blocks of living things, mga ka-wellness, okay? Ang sagyan po ay malusog, maganda asahan nyo, mahaba po ang ating buhay. Cells ay inaalatin, ha? Naabuso ang katals ay, pero alam nyo ba, isa sa cells ay lusog, malakas, ano po? Mga ka-well, mga mineral. Pag tumatanda ang tao, ang katawan po natin na di-deplete o nagiging insufficient po ang mineral sa katawan, tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao, mga kawet na tao. Ito ang mineral sa katawan, tiling ang cells ay malusog. Mabilis tayong makarecover. Ano, mga, at syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga mayaman po sa minerals. Mineral. Sumanilaglay mula walang kaya uminom nito ang pagkagising na Best Cups Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masuplayan pa rin ang katawan mo ng sapat na minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta magkakasakit at magkasakit, mabilis kang Best Cups Minerals Food Supplement.
5: Ikaw ba malamang? Ikaw ay may mineral deficiency sa mga pag-aalangan sa mineral deficiency ang nang malapat o ang mineral tawa mineral ng mga tulad ng iodine, calcium, zinc, Best Foods 100% at ng Food and Drug Administration namin.
6: Because bilang isang empleyado na mag-transmit yun na rin, marami na rin na kayong may alam nyo sa masal sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
5: Q-Sai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili, nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, titinalakay ko na kung gaano po ka-importante, ano, na tayo'y kumakain po ng pipino. Okay? Kasi ang pipino, madaling itanim, mura, masarap kainin, mga ka-wellness, pero napakaraming pakinabang tugan po ng tao. Etong bibigay, dagdag na kaalam, dati ko nang natalakay ang pipino. Alam nyo, ang 55

percent. Kaya napakagamitin, tili tayong hydrated. Tandaan po ninyo, ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng ulo at marami pang sakit, ano, ang isang ugat na ay kapakatwid kung lagi tayong kumakain ng pipi. Tutulungan po nating makapagit ang ating katawan, lalo po yung pagmainit yung o laging ano, malakas magpawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Ang totoo niyan, yung tubig po nating iniinom, dapat natin iwang pipino dahil isa po sa mga mabisang hydrators on mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino palibasa mayaman po sa fiber, tumutulong po ito para po mabawasan ang timbangan sa mga taong overweight or obese. Ang gawin lang po natin, yung pipino, kakainin po natin yon bago yung ating main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya maganda pa nga, 30 minutes bago ka kumain ng almusal, ng tanghalian o ng hapunan, kumain ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kondisyon ng balat, okay, mga ka-wellness. At palibasa, mayaman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat, mas magmumuka tayong bata, maganda at guwapo, okay? Speaking ng balat, syempre hindi ko maiiwasang banggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalaki. Una dyan, ang Era 3-in-1 soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic, mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat, ha? Era, at syempre yung